fun ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin gbun mi kakakiri agbala aye loni ojo Saturday. Today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Eni kan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbara di fun ipade 77 eje so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade ekan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo e eje nse bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor dekunle epafras lo tun wole yin ti mo nki yin laaro kutukutu pe welcome to morning devotion pastor dekunle epafras ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan mommy se ti get mantu yin ikanle tele ikanle dabori iyen dinu isin lola pelu ogede wewewe ti won boje eni kan bi melo ele mu mefa mefa ti to osu kefa lawai e n ba so para oni di o e ja won ti o sele si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro ini a wa mo woyi Olorun a mo miri a mo dupe oba to tun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le to mu yi ninu osu yi gba ta bayi mu ti next week a ti mo soro mi osu yi na to wa ndagbere die die Olorun a wa dupe a gbe oga oni logunjo anu lo gbe wa de bi ade yi engineer eje odu agutan lo so wa domo ogun aye omo ko bori wa ko bori emi ati e ibi ade ife re ni baba yi e ba wa yin okay.

0: Gbogbo eyin omo Olorun te joko loni Saturday lasiko ogini ti eni o se Olorun iwo lagbega o iwo lagbega o o seun gan o adupe bi to baye wade adupe bi to n ba lo o adupe pe weekend bere bayo iwo lo n se weekend fun wa Jesu o ma se gbogbo eyan so be eni Jesu o ma se ogo ni fun Jesu an lai ni de na pe nu gbogbo eyan ayan fe emi mo side iwasu yi sa mo so nipa Olorun Elijah mo wa ni nigba ti gbogbo nkan ba le tan Olorun Elijah la mo kesi eyan ayan fe o kin to lo sori Facebook kin to lo sori YouTube ti ajo pe Olorun Elijah ta ni Olorun Elijah mo ni ki se pa npe Olorun oku a gbadua si Olorun oku Olorun to so Elijah din to da nigba to ba kigbe ti mo ni e kigbe Olorun Elijah an pe Olorun to so di nkan kini Olorun Elijah Olorun to fi na down ibe labade and la ro kutukutu yi ma ko ra soro die ko to di pe mo tun bere si gbe ise agbara ti Olorun Elijah fe se ninu aye re ati to ti se ninu aye awon omo Olorun mo kin to le mo gbagbe mo mi e make sure pe get him man to yin loni handkerchief white lo nje be meji ni o e ti mo ti fun yen ba ni liko mu e te kan sile e da kan bori e mo je ogede wewe mefa nigba to ba dinu service ni ola ise woli ni ko se en to ba wa se ti ara oni de o ti erin ti o sele ni week ta n be mu yi lati wo odun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi asiri awon atayo niyan o so ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi omode ni agba ni okunrin ni obirin ni e kiyesi ti mo nso yi eni kan ni se wa sori Facebook ni 6 laare ago mefa si ago meje tori Saturday church ati gbogbo awon mo Bible school gbogbo eyin te wa Bible school e mura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba Jesu pade nu aye mi laare yi nigba ti gbogbo awon osise ba gbadura tan e je nse bayi e joko e wa wo verse 40 Elijah o si wi fun won pe e mu awon woli bali wa ma se je ki okan ninu won ki o sala won si mu won wa Elijah si mu won so kale wa si odo kisoni o si pa won nibe kini di to fi pa won be pada si verse 37 gbe verse 36 si won ni o si se ibubu asale ni Elijah woli sumo to si o si wi pe Oluwa Olorun Abraham o na ran ti awon Olorun Olorun Isaki ati Israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni Olorun ni Israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan wonyi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi Oluwa gbo ti emi oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni Oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na Oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lomi npa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti Olorun mo binu tan ogo re o se pa eke Olorun Elijah bolu mi amen kini di ti Olorun fi mu ina why ti Olorun fi mu na to bi je pe Olorun ina ni o ni Olorun to ba fi na down ni ejo je Olorun God that answered by fire let him be the God idi alakoko ni pe fire carry his presence enikan ni kile wi yen ina mo gbe iwa laye Olorun wa ibi ki bi ti iwa laye Olorun ba wa ibi ti ina Olorun ba de ti oba ti ri Olorun ina re o wa nbe ina ma lolorun o ina ma lolorun o automatic fire ina and ina iwa laye re ti ba n koja lo
1: ẹni tó bá jí ọmọ tí ẹ kò ní jó and lo fi gbọdọ mọ gbé iná rìn ayé ti o ti bẹgẹ ayé tá wà ayé ajínigbé ni ayé tá wà mọmọ ayé tí wọn ń gba ògo ni ayé tá wà ayé tí wọn fi ayé ṣe pàṣípààrọ ọ gbọdọ gbé iná mọ rìn iná gbọdọ mọ tẹlé ọ káàkiri iná kan bẹ tí ń jó ṣùgbọn tí ìgbé ò ní rún exodus chapter 3 verse 2 ìwé exodus chapter 3 verse 2 iná yẹn ni wọn pè ní iná ìwàláàyè rẹ fire carries presence angẹli olúwa sì farahàn nínú ọwọ iná láti inú àárín ìgbẹ sì wo òun sì wo sì kíyèsí iná ń jó ìgbẹ ìgbẹ ò sì mú iná tá ń sọ yẹn nígbà tó bá ń gbé rìn àwọn tí wọn bá jẹ ẹni ẹmí nìkan ló lè rí ẹni tí èbá ṣẹni ẹmí kò lè rí iná tí ń bẹ lára rẹ iná yẹn ọmọ kọjá lọ wà mọ fíìlì ẹ ìwọ lọ mọ pé nǹkan kan ń bẹ lára àwọn àjẹ ọmọ rí iná tí ń jó tí ọmọ yí ayé rẹ ká báyìí a mọ yí ọ ká báyìí wọn ni mọ tọ o kò ṣe fọwọ kàn tí wọn bá ń kígbe pé àṣẹ mọ rí fí ọmọ mi ni iná kan bẹ tí ń yí ayé rẹ ká that is the fire of his presence mi ò mẹyin tẹ ẹ fẹ irú iná yẹn látòní lọ ọlọrun elijah kò fi iná sí ọ lára. Ìwàláyé rẹ̀ bọ́ọ̀lù ayé mi sida nínú ìwé onísàm ó ní of his angel fún àwọn angẹ́lì rẹ̀ he make them the ministering spirit but of his minister he make them the flame of fire àwa tá a jẹ́ ikọ̀ rẹ̀ ó fi wá ṣe iná in ti ọlọ́run elijah túmọ̀ sí nìyẹn fire carry his presence fire carry his presence and tó bá ṣe pé iná yẹn wọnú ẹ àìsàn tó bá kọlù ọ a sì bọ ọlá over 30 something years wòlíì tó dúró wájú rẹ yóò lọ hospital kì í ṣe pé àìsàn kì í wà iná yẹn ni mo bá mi ń la mo bọ yóò ti sùn gbaná. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi nígbà tá a bá tilẹ̀kùn mọ́ rí àwọn kan rántí nìsín tá a tilẹ̀kùn make me fire make me flame make me fire make me flame make me fire tá a tilẹ̀kùn mọ́ rí fún 4 hours tá a mọ̀ sọ sọ mí di iná sọ mí dọ̀wọ́ iná sọ mí di iná sọ mí dọ̀wọ́ iná sọ mí di àwọ̀ ọmọ bá à ń ṣe nǹkan àṣe tí ò ní já ìsàn bọ́ọ̀lù wa ni fire carry his presence and where the presence of God is there is always a liberty. Ibi tí ìwà láàyè ọlọ́run bá wà òmìnira bẹ́ẹ̀ kí ni iná tún jẹ́ fire carry judgment iná a máa gbé ìdájọ́ rù ìdí nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé èmi ni ọlọ́run tó ń finá dáhùn èmi ni ọlọ́run iná nínú ìwé genesis chapter 19 verse 24 nígbà tá a fẹ́ pa sódómù àti gòmù genesis chapter 19 verse 24 nígbà tí wọ́n fẹ́ pa sódómù àti gòmùrà òkúta iná àti iná láti ọ̀dọ̀ olúwa wá láti ọ̀run wá ó sọ sórí sódómù àti gòmórà gbogbo ẹni tó lòun ò ní jẹ́ ọjà ayé òkúta iná àti iná ṣe àmì kọ́ bọ́ọ̀lù kì í wá ṣe pé iná yẹn ó lè jà lọ́tún ó lè jà sósì tó bá fẹ́ jà fún wọ́tọ́ ọjọ́ ọmọ ọlọ́run a sì bọ́ ojú ẹ̀ṣẹ̀ run nínú ayé rẹ̀ it can destroy the sin ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ń bọ̀ pò tó ọmọ bó ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àdẹ iná sí lónìí kó gbiná. Fire carry sacrifice you can we use fire for sacrifice ìdí tó lọ́n fi ń jẹ́ ọlọ́run iná nìyẹn iná la fi máa ń ru ẹ̀bọ bí ẹ̀bọ bá ṣe ìtẹ́wọ́gbà iná ni nínú 1 Kings chapter 18 verse 33-40 iná sọ látọ̀run ẹ̀bọ wọn ó jò àtòkúta àti gbogbo ẹ̀ hallelujah. And láyé ìjọ ní ayé àwọn mose in tí wọn fi máa ń mọ láyé àwọn abraham in tí wọn fi máa ń mọ bọyá ẹbọ fín àbẹbọ dà iná ni ó wà tí wọn bá ti lè gbé màálù wọn lọ sórí pẹpẹ tí wọn mú ìyẹfun àkàrà tí wọn gbé sí gbogbo ẹ iná sọ kalẹ látọrun iná yẹn á jẹun tó bá ti lè jó wọn á hó because ó túmọ̀ sí pé ẹbọ wọn fín ẹbọ wọn gbà nìyẹn òun ló jẹ́ kí elijah ò kígbe pé ọlọ́run tó bá wá bá wa fi iná dáhùn elijah ti mọ ọlọ́run pé iná ni mo fi í jà awon woli ba li omo won mo se ra won lese won se ra won lese Elijah ti mo pe teyan ba ti tun ebo se nigba ta ba debe ta ba nyewo lo a mo mu lo ki se laaro imo to rojo ti lo egbo mi le kan na ti olodun ba fe gba ebo re ami na ni oji oyo awa bo jo nkan yen to ba ti le jo nigba ti eni ti won pe ni Noah to ru ebo si olodun nigba to jade kuro ninu oko ni aye igba ti olodun fomi pa yere to n jade bo se jade bayi won lo si ru ebo si olodun ina si so latorun olodun si gbo ohun e ore ebo si sun e na wo e mejeji ebo re yo mo se itewo gba e ki gbe ina bodu mi olodun Elijah sit down why ti olodun bi pere ni olodun ina fire carry purification ina ma mu ifo iwenu mo I ma fo nkan ni Malachi chapter 3 verse 3 to 4 Malachi chapter 3 verse 3 to 4 it purifies not only purify it cleanses a ma fo nkan mo and that's why to ba fe aye to mo ina ni ojo gba aye re koja kini bibeli so ninu we Malachi chapter 3 oni o si jo owo si joko bi eni to nyo ti o si nda fadaka yo si se awon mo lefi mo yo si yo won bi wura o fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun wa fast forward oni nigba na ni ore Juda ti Jerusalem yo wu oluwa gege bi ti ojo igba ni ati gege bi ti igba tijo pada si fast 2 bibeli so wi pe sugbon ta lo le gba ojo wiwa re ta ni yo le duro nigba ti o ba fi ara han nitori o dabi na eni to nda fadaka ati bi ose afoso na we lo je ena gbogbo bi to joti ninu aye re ki na ko koja lo si koko emi ati e gbogbo bi to joti ki na ko jodan e ki pe ma jade bi wura e joko se nteni mama e wo gold ati kuba ti ma so re ja mu gold te ba fe ki gold o pure pada e fe ki gold o ma dan e je ki won gbe gbanu na lo by the time ti gold ba gbanu na igba ti o ba jade bayi a ma dan ni didan re yo tun wa yato si ti tele nke yo kan ni an fi le for gold to fi le moju be lo ina ni ti an ba fi yo bayi igba ti o ba jade yo jade ni ona otun ni oni bibeli fi so pe yo dabi na eni to nda fadaka ti ina ba gbanu aye re koja tan igba to ba jade bayi won a tun omu yewo se pafura na ri se mama ina ri won oni mo pe na gbanu aye re koja eni ina da aye mi koja Jesu oluwa wa emi ni olorun fowo gbaya emi ni olorun Elijah olorun Elijah ni olorun to nfin na down o lo bi je pe pe ina ni gbogbo igba awon aisan were were ti ma si oyen ma fo ni ku ko ma fo lande ko ma wo bi kan ina le koja lonu e a si juju igba to ba jade wa jade logidi wa jade bi akoni wa jade bi eni ti ki saise eke ina gbaye mi koja amen ma boya bu se ngbo mi o le fowo si aya baba jenu ogbaye mi koja gbogbo isan were were gbogbo gbese randan randan yi ina oluwa ina olorun Elijah ti jade lara mi in the name of Jesus Christ oni saturday ogunjo o engineer e pe mama e jo sare e jo soro die
2: baba mi o oruko mi ni ola ọpẹyẹ mi ẹri oluwa latosogbo ni ọjọ tuesday te so yi ko re omo kan ninu omo obirin omo mi ni lati bi ose meji ni lo ti re mo ti sick mo ti treat e nurse ni mi mo won ti mo le fun mo ti fun o ti se mi gan pe a ti lo nsele je sha mi gan ti mo fun to pe ni ya mi le fun eyan gan to je pe ti o ba sanwo re mo ti fun mi wa ri yato amọ bo se di ojo tuesday yen mi ti gbo program wa ri wipe ni bo lo mo se nse mo ba sare lonu le mo lo ja omi semusemu kan mo won si la ni bi to sun si ni gba wo oluwa ko dide mo ti toju re mi se ti tan program aro yin ti gbo kan mo se ya mu omi mo won si la mo fun lohoro mu o sun ndo ya da wa bro re de lati school o dide o ba won se o se everything mo lo da ni tin si sebo ko pa e be mi na se tan kini mo ba je n gbo program na mo ra data bi mo se tan bayi eyin na ba tun ni omo kan be ninu omo mi to siki ti o si gbo ki n gbo mi kana ki n fi wo lara mi gbona ki fi wo lara ki n wa fi ana nti ore yen ki fi ra lara ki n kan samu je re bayi immediately ti mo se ti mo kan gba to ki to bi e minute bayi o ti dide fun ara re o ti wa ba mi leyin ku lohun gan tin sere o ti wa normal o ti wa jumbling ah mo dupe o mo dupe o mo dupe o mo dupe o mo dupe fo lohun o testimony temi na baba mi ni ana wednesday ojo anu emi mo pe wa mo e boya ti church le fe se lara na ni mi mo yi pe ti wa si ori program ba tin fi ri mo ka bi after 12 baba mi ti e wa si ori program oni wednesday mo ibiya ti church na fe se ni ma ti mama gbo lo baba mi lati kan bi 9 days mo tin se menstruation mo sayi ko n wa tintin ti n wa deede lo n sele ki n se bayi lati 9 days yen mo tin se mo sayi pe ko lo o si tun rush na ni lo n sele ojo bi melo gan ti mo fi bere re ko rush ko wa n wa deede na mo ngba to ya to n rush ko stop o ye ko ti stop o sa n pa mi lo oda ko se n tolohun le se yo stop na ni mo sa n fun mi 77 yen we na ni mo ta so mi mo fi we mo mu mo se dana wednesday te wa ni omobirin kan gbo yin lati ojo mesan ni tin se menstruation baba mi mi le ni na o immediately te pase sinu aye mi bayi ni ba gbo nkan to drop mo ni gbo nkan to drop mo o gba to fi di 10 minutes mo ni kin lo we bayi bi didi bayi lo jade ni ara mi e ti ya ya na fi su mi ri kankan mo o ko se kele mojumo yi mo ko ri pe o ko stay mi lasan ni ah mo dupe o mo dupe ara gan su mi ara mi na baba mi mo dupe o e se o
0: ami omo fa to nbe ninu omi ateje re gbogbo ni to nlanfani ati gbo mi ina oluwa ti jade agbara olohun ko wonu omi ateje wa ki yato re o bere in the name of Jesus Christ o eje mo fe le se lo
3: e ka ro dadi o e karo oluwa tubo masa gbara dotun oluwa seun yanu laye mi o emi omo yin ni ina awon omo ojo yin online no daddy emi na neri amose darapo mo program yi na lodun yi na ni ko iti pe sugbo program te se ni jo tuesday mo gbo testimony awon eyan and emi na ni loko pe oluwa emi na gbodo neri I also want to come back here and give my testimony ah baba mo neri o o ja si pe mo je open ni owo koda owo yen po owo yen will be 3 owo yen will be 275,000 mo yawo lewo egbon mo sa jawo gbese yen kakiri ko de mi mo bi mo se fe so sugbon mo sa gbadura pe kọlọrun da mi lo kọlọrun wa ba mi beto suna mi kọlọrun ba mi san gbogbo gbese mi koda loru moju mo tun dide mo gbadura mo ke solo pe kọlọrun gbe yanu e dide ko wa ba mi so gbese yi ko ba mi san gbogbo e bo se di aro yi niyan ibi ti mo sa ti wa lori bed mi ti mo tin ronu pa bawo lo se ma je bawo lo se ma ja si mo ba de mo phone mi pe ti oke o ba le lo ba won o ti Muhammad o ba le lo ba oke oke asha le lo ba won Ahmed bi mo se send the text message sawon ore mi merin kan niyan pe ejo e sanu mi o ma je gbese ejo e ran mi lowo iye kiye te ba ni e fun mi daddy behold ina awon merin ti mo send meta si message si awon meta lese kese lo respond si mi to pe mi ah ki lo sele bawo lo se je daddy ewo mo gbe ri lalaro yo ikonu won send 350,000 sim ifa ko pe ko to 30 minutes kini mo so ko to 15 minutes to eat only 350 only 350 cents another person sent me 150 it is not even up to 10 minutes another person sent me 10,000 in total this morning I received 510,000 naira like the life ah oluwa mo neri o baba e se o ah olorun ise o ijo yin o ni ore le o inu mi dun ayo mi ku inu mi dun ayo mi ku gidigidi gan koda mo gbajo mo gbalu mo jijo odi lai rilu ni owuro yi daddy mo ti so da mewa mi inu e mo ti so da mewa mi inu tori mo mo po olorun ni kan lo le se ni mo le se ah ese o ejo ba mi gbe ri mi o
0: nice mo gbe yin omo olorun eyin wo le gbagbo pe wa ri iyanu ko to dale o gba olohun gbo pe jesu o bi owo ona ara ni o gba ti o fi yo si o iwo to ba gbagbo dide wa gbe owo yen si aya olohun awon eyan la won fowo soya ninu re pe wa se iyanu ninu aye won ko to dale wa ri owo opolopo gbagbo pe ategun yi pada yo fe wa pelu majemu olohun ni mo so tele la ro kutukutu ni saturday gbogbo yin te ba ni igbagbo ninu adua ti mo gba fun yin fidamewa re fi nkan kan rubo ti adua yi ka tun le fi se tola be mi se mo so emi olohun yo ko si o account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan tun gbe jade e wa make sure pe get handkerchief meji ile a lo mejeji lola a te kan le a da kan bori a si mo je ogede ni ola ni wema pepe yo pomo lati iwo road e wo mo to gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni la ago melo isin meji ni ise alakoko yo bere ni ago meje

0: book ni 6 6 idaji laaro yi ago mefa laaro yi ni ma wa si ori YouTube TikTok ati Facebook odekunle Epaphras e wa mo to daju gbogbo eyan omo Olorun eyin te mo mo te ti gba form fundamental class awa ti n ba class lo ma ni anfani lati ko won laaro yi lagbare ni to laye atorun
1: eyan omo Olorun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te ngbe mo ase ki bu nko yagbu gbogbo eyan omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary
0: eni kan ni wo ni mo fe so testimony 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin
1: o olufe e je mo lori YouTube

tun je nse wo sinu iwe iroyin daily post to jade lojumo to ni owo ti pada te won o ile ejo ti pada se dajo gege bi ile ejo giga apapo to fi ilu abuja se bujoko won ti ni ki awon arabirin meji kan ki won lo faso penpe roku oba fun ogoji odun iyin 40 years in prison gege bi won se fi esun iwa igbesumo mi to awon arabirin mejeji ohun se wari arabirin eleyi ti won poruko re ni safiya saliu ati alima abdullahi awon mejeji ni won je iya ati aburo fun oko lara awon olori ko agbesumo mi toruko ti re nje kashala ibrahim bantunjo ohun ni won se kupa latowo ajo eleto abo orilede nigeria iyan ninu osu ta waye june 10 ninu odun yi ninu igbo kan to nbe ni agbegbe kababunu nijaba ibile kababunu iyan ni ipinle kogi adajo awuwa joseph ye ohun ni o se idajo ye leyin igbati awon eri ma je minisho to foju han ni waju ile ejo fiyan wipe awon obirin mejeji yi ti won je iya ati aburo omo iko agbesumo mi awon won je bi esun to wa ni abala keji abala kerin ati abala karun esun iwa igbesumo mi eleyi ti o gbe won de waju ile ejo ni won ba ni ki awon mejeji ki won lo fi ẹ̀wọ̀n ogójì ọdún gbára ní kọ́ ilé ẹjọ́ ni wọ́n bá pariwo court arise daily post ló ṣẹ̀rí ẹ̀ láàárọ̀ tòní.

ebe omi don ni gbogbo ojo Saturday ninu iroyin atupale ago meje si ago meje kojo iseju medogun na ni bi ba ti wa kuro lori eto ohun ni precious yo ma wa ka awon iroyin woyin fun yin lede fitin fitin iyan lede gese akiyin lapa riwa ila orin wo orun ogigun mererin agbalaye pata gbogbo bi te ti lo fani lati ma gbo ikoni diamond 88.7 fm ilorin omidan olayinka ajani ajibade loko temi o e ma tun ka aro

ibo olohun akodaye aseda orun olohun tin gbe nu orun pase ibalade lade iba gbogbo orun leke awonde eleyi mojuba yin agba leyi mojuba yin eje oju mi se won ni bomode ba se juba agba dada na ni ko te ile pe ego leyi mojuba yin mojuba yin lokunrin mojuba yin lobirin oke ka bo sori eto ayoka be ni eto ayoka lori eto yi be lati ma ka won iwe olokan ijokan awon iwe literature to je pe won lo lowo ni awon ile eko girama be ni ife oluwa adebayo oloruko mi ama kira mi pe mi la mo ki aro omo awuko birin bi ire fun mani ko yi eso ni mi omo agbon yun emi la mo seju apo pere dagba ofa so fun po fun iyoyo dagba ofa sile loruko lootu eto yi Babatunde Azeez Oloyewan ona ni mo ki wa wi pe aku kale iwe wo la wa fere iwe ohun ona ni mo pe ni moremi aja soro moremi aja soro fun awon akeko atawon to je pe ati jade ile eko girama ati mo gbo nipa iwe yi moremi aja soro e je nsare so ni soki nipa onkowe iwe yi eni to ko iwe yi ona ni debo awe won ni mo ki se ogbere ninu itaro so yoruba won keko gboye nipa imo ijile ede yoruba ni ile eko giga varsity obafemi awo lowo ni ile ife won si ko awon iwe to po jams rere yen alagba debo awe nipa onkowe yin won na niyan ni soki e je ka sare menu ba ohun ta ba pade niru iwe moremi aja soro won ni odun ni moremi o je ni ilu ile ife ati ni awujo yoruba lapapo ohun ti opo eyan mo nipa re ju ni pe o ba ife segun awon ugbo to n fi sumo mi gbe won amo oro yi ju be lo alomo itan isenbaye ati itan aroso ni iwe moremi aja soro yi o la gbe kale lona ti eyan fere le ma mo boya itan aroso ponbele lo n ka tabi itan isenbaye gbogbo awa ife to n gbe ile ati awa ife ta n gbe ni okekun iyen awa yoruba to fo kaakiri lo ye ka mo ekunrere itan moremi ati ohun to sele si gan o ni oya e ma safira e gbera nle ka si iwe ohun pere ka ohun to nbe ninu iwe moremi aja soro iwe moremi aja soro lati owo alagbadebo awe

o ti e saroye lo titi o bo ewo ode sile o bo sinu gberi ode re o wo bata bode wo ti re o gbe opo ogun re gboro nebe to gbe ti si ni koro yara re o mu igodan re iyawo re na ti mo ituma asamo ti oko re npa bi oni ti bi o ti e soro nje ka won mejeje ta koso sita bayi oni won pade lujoba toju re faro to na ka roye pale ohun ti oloro nbi se fun won oda to pe o si mama da ise on duro ni pe so wa da bo se fe gbo oro un se gbo le ti o si ranse pe on lataro pe se ko rewe ja loko ni leyin to ti gbowo lowo ohun pe bebi ti o ba pa eku ko ite je ko n rowo on gba o ko n fi wa ewe to n siwaju yoruba bo won ni ibinu okuku mo pe olowo won o lese nle ibinu to rubo loju to fi n ti ori down sile ko je ko wole ko tun wenu oko ibinu on papa o mo di leti debi pe ko feti si alaye ti di wura nse ibinu on fo loju debi pe ko je ko kiyesi imura fogido to pade lenu ona ni fogido na ba down lo fede fe soro o ni wo sogbo mo binu o oro we ti e loka olara o di di emi meji lo jade lakata mi lati daji ori eni ki an ti wole lago meje role se bori kin se mura bayi sa koko to de aperan rokore se koda aperan ba mi regbe ode lorun iyawo ri a ma tele ndan wo mura di wura ko le mo yi oro tin bore ni o iya na gburo oluro nbi lataro ko ti lo to n tomo re lowo nse ni je be se gbo mo le ilu joba lowo ti o mo n to le se mo eku to de la ri tele ta n wijo ode papa la n wa bayi ta ti ri se baba rode are kutu ode oju ni si roju sanu eni to sonu o di dada kawa eni to ji lo si oko lati daji ti o ti wole ni woyi o di dagdan ka won to ipa serewo eroye gan o lo njawo jese lokan ilu joba lo mu ko na yo ndara re lati tele fogido ati dewura lo si oko egan nibi ti oluro nbi ti lo re iwe ojowe keta inu we moremi ajasoro lati wa lagbade bo awe ibe na la wa bayi eje mo tesiwaju ni ori keta on bakan na amo bi won ti tese sona oni fogido run to le sele si oluro nbi ti o fi ti de ni woyi ki lo le ma se tun be iru ewe wo lo ka lara to be abi ile osu denu oko lodo re ni ko ti le beru emi ohun atomo re ko ti le ranti ohun to n sele soko re ko si beru ko yara ma bo nle iru owo oran wo lo wa to be to fe mi ara re ati tomo re wewu dewuro o ti e le soro ni ti e owo mejeji olowo amaya to n gban jelejele tele awon meji to saju re leyin be lo ko re o sofo bo se mi pokan pokan e sa ma won obi e ma won biya mo mo se mama atara poro na ni ori ikini na lasiwa oju ewe kere iwoye esi re o le osu meta gerege loni ti igiri pa omo jade nile to dagbere fohun po n lo si oje enu wa o doni to won oduro re fa abada aya atomo ti won tun fi sipe fohun to n wo loju sokan ohun fi n bale ha rara ko gbodo ri be afi ko n lo bo sodo esin mi rin afi ko n di ije fawon iwin latorisa igbo esin mi rin ohun lana ohun loni bi ekun apomoje nigba to kuro ni ekun apokoje kerekere bebe fogido diwura ati ilujoba won ma n tesiwaju loju ona won lo si oko won denu oko egan ni toto won o mo pade oluro nbi won o ti e kofiri eni to jo won o ti e pade eda alaye kankan loju ona debi ti won o bi lere boya won ba won ri abile kankan to bi omo osu merin lowo fogido diwura ati ilujoba fun ara won da sinu oko won wo bi aja won fo ekutu enu won fowo di ti bi won ti n pe oruko oluro nbi to won reti ge bi kenikan da won lohun won wo yan yan yan bi ki won ko firi eni to jo abiyamo to gbomo pon seyin amo ira ni o akitiyan won o mu eso ti won fe wa ireti won o sise to da ni gbogbo akoko na
afi gbohun gbohun inu igbo to n gbe ohun won lo ti an rere to n se apetupe oruko olurombi eni ti won pe gan colondown olu igbo lo n ba won pe olurombi ni apegba won fori jagbo jaju won fora ko panti won tase bo egun igbago esu emi mole mo won lara kitikiti ipin papa n jodi wura lara lai besu begba gbogbo re iso inu eku o ni won fi se o arun mora ni ojo re karun be na la wa ninu iwe more mi aja soro latowo alagba debo awe won wa olurun bi o won wa ninu oko won ti ri an tesi waju.

0: radio made for you.
1: Ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo dodo
2: ilu le gbo temi e gbadun won mi
3: o mi ma re olohun oba ala ti fọlọgbọlọgbọ ti fi sọgbọn fitọna ọgbọ kale fa awon to ba gban lati fori pa ọgbọ semana lo gbe adikotul hikam garden of wisdom kale ka sori afefe lati ma ti be mumi ọgbọ ni o Adikotul Hikam le to gbogbo ebi ti o yo enikan kale lati wa fi itona alquran alkarim ati sunnatun nabi awon alulu oro anabi keko ba ti to ma re ma fe ko ipile sopo to to sagbada to ma fi taye dagbe pelu imona o si ni o bi anfani ba ti satutu awujo ka ti pile pete ojo iwaju to ni faya bale ni bi gbogbo elekanka igbesi aye wa gbogbo hakiki ogba o gba le to yi ko san si meji gbogbo ojo saturday la go mokanla yale ta da go mokanla bo 11 to 11:30 am le to Adikotul Hikam mo ma waye lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin pelu Ustaz Ahmed Olonkemi Aradebi ti won ma toko eto ile eko ti ko ma ba ti se deni isaju lojo waju ni Marrahim International School lo sagbateru e ni gbeto Adikotul Hikam o se mi si rara o eja to jo keko esin bismillah
4: Nahnu billahi izzuna labi malin wa mansibin kullu ma ramazulana hasbunallahu wan nabiy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم آمين أما بعد
5: السلام
4: أدعو بفهم ألون
5: الحمد لله
4: أن يجيشن لجلو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتوار علي وأتوار صحابة من المهاجرين والأنصار أتبقى وين تيوا ششي لجو نتي أوان بي بطاك جلو إلو أفاق بشيخ عالم رحمه الله afak bataju la dabi tajil mu'mini baba agba lagbaje baba agba ni mo sin gba baba agba agba gido mo
5: rahimahullah
4: ta'ala ati gbogbo awon eni re ti won sise be ta le ma daruko to se pe awon ta ma daruko won kere si awon ta ni le daruko ninu won afi anu olohun oba afi bele won oba afi ijo kan tun si olohun oba afi bele won oba olohun ma sabawa shalekun ike gbogbo won o awa dari be a dai sinu lu ta wa nbe yi ma maktaba sirki muslimi baba baba lu lo ni kan
5: sheikh wallahi ya'sunka min nas la takhaf darakan wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim
4: ori re meji la ma ki baba kun sheikh ko ri pa afun la te doctor ko ri ko ma mu ah ibita ban lo wa loni ori akoko na ni ori re ti hijra nbi an ki baba baba lo ni pe aku odun tuntun odun awa muslimi nitori pe ile eko ni marrahim ile eko well leaders are groomed ni ile eko tan tin re awon ojo ola to se pe oro islam ati oro esin ba ti gbe aye ti oro orun ni daruma wa lo ati ti oro aye oni daruma lo gbogbo en won ko mo ile eko ni marrahim nbe na ile eko mi to se pe nta gboru de si njo ta gbolu derun ni njo tuesday abi be ko ni ele ele ko mi o mo o kan ni government fun alo de ko won se hijira na ni hijira won oye lomi kuro mo mi o le ka osu ninu osu hijira e ko le ka meta npe adako 3 month ninu osu ni dako osu meta daruko ruko osu meta ninu titi hijira osu ojo on omo mi o mo o ko ri be le ko na marrahim odun akoko ta mo ki ababa lu lo ni fun to je pe 2027 na la wo a mo kira wa pe happy new year nitori na an ki baba lu lo ni pe awon lolori gbogbo muslimi nile kwara awon na si ni second ni gbogbo ile muslimi nigeria le baba sultan baba emi alorin loku but it to iraqi wonu so an ki won pe won ku odun akoko nu odun elekeji won na ni pe a ki ababa fun won ku odun ana you know don't you muslimi ni o na ni jo jima ama jima ta na yi o la mi lo ni popo
5: o da yato
4: jima ta na yi o la mi ko da baba lu lo ni olodun ja ara lafi awon lope si olodun ja ara lafi ara ku mo lope si ni gbogbo muslimi dun la ni gba tan ri baba jima baba mo ki jima bo inu company na bo wa won o ti jade si maslasima baba baba wa jade si gbogbo muslimi lana nke alaafia yi se wa n ti gbogbo lo rin be lohun bi ko lohun ja ri baba pe olohun gba baba wa jadi lana pe ni ti o ma je inu tan ke baba mo bashir iran akoko ti o je jimo ti won la koko fun gbogbo lo rin ti won ki lana baba ba lo rin na wa jadi han wa lo ki leyin won batan wa ki tan gbogbo to wa je asalu pe tan ba kirun tan ba ti man dai sile oba tan ba logun o tun o yi ka tan mo mu sadu ale oko kan gbogbo e na wa ta pada lana abi ki awa lo ri pe won ku odun gbogbo ti o ma dun mo baba olorun ma fi won ni ma fi won to ka ninu li gbogbo ti o ma dun mo olorun baba won se fun won be lati ri baba mo wa gba baba mo bashir akimo pon ku riri be lati ri baba mo wa gba e ku riri e ku se anasa olorun ni se ni ibalejo bu fun yin olorun se ninu awon oriri baba so won soro to pon be lana won lu oro ti se na bakri so njo to je khilafa ni pe tin ba se da e so fun mi o ibi to ba wa ku si e pe mi la kiyesi si ba ja wa mo lo ka wa nto wa mo lo ka zo pe yi ti ko ma fi zo pe e te ma fa o jira wa le nkan na pe ori ara le re tu de e mo ja se be e ja pe won la kiyesi ni so baba mo ma gba nga fun ra won ni won wi be npe e ja pe won la kiyesi so gbogbo nto ma di npe ha bai le gete bai le gete bai le ga fun ro olohun ba nga ni mo dala yin ile itele ko ni mo ro mi tan ni ka se ladua fun yin nu pe akomo se olohun ta todo olohun ni mo ba pe baba mo ma gba be na baba mo le baba mo gambari baba janasi doctor janasi baba mo ra ba baba mufti dr baba olori re nu ajade to olohun ta nabi baba mufti dr oon Olorun jari won pe o baba face mala bi obandoma afa fun Allah Olorun jari won pe
5: amen
4: gbugbo awon eni re be baba sirikin mala mi baba mala sin ara de mi Olorun da kun ma da lafia baba ru ma fi kaka da lafia awon ru ma deru ba won ni seju kan Olorun gbugbo awon iso to jari latara baba Olorun mala baba pe won ni olori jale be o din fi dunu han baba mo sa je ma wo na lo pe pelu emi gigun wala la hawla wala quwwata illa billahi baba agba safiru ulama baba agba olorun kemi ambassador of ulama ambassador of peace adam allah hayatahu wa dawlatahu amin ara da kun gbogbo in to fi fi baba lokan bale ara da kun ma fi kankan seru ba won o baba agba olorun kemi ara de mi alubarika ba fa wa ba tin tonu olorun sa jari gbogbo won pe olorun sa jari gbogbo alfa wa pe o olorun sa jari gbogbo alfa wa pe bena ni an kan for that doctor an kan for that doctor an ki won awon baba won bo loju ona ama fun gbogbo gbogbo jama ti gege bi baba mo be professor ariagan ati baba olohun yen tan ba wa ni radio won wa ni gege bi na cable firstly fun gbogbo awon tan wa li tan gbo program wa awon ba pin na cable firstly ninu ti program wa yin na awon doctor ni awon ni an ko ito yi awon na ma mu ta ma so wa awon na si ni gbogbo le mo fe gbo won awon ki baba na pe won ku happy birthday to you sir ma ba ji fe o ge kere kan ko me kere ki agbalagba le ko ni ma bi o ti gbe awon ba ti happy birthday to you sir ni o si ji gbogbo ara le elomi na ti o ti ka alfa ni ha oni ni ah mo ti gbagbe ah mo ti sun lo mo ti ah ni gbogbo ata jo wa le ken ma kan na lajo ifan alfa pe ase yi sa mo dun olorun ba ase emi gigun fun won emi gigun ti olorun ma nse fa won ni re ti ti o ti fi fun ara re pelu ariziki ariziki ni oba ogbon kan sheikh imamu ti o ko oti fun jema maslasi pe ah oti temu yo da imamu lariziki lowo ni if I say be nti imamu wi ni pe emi eta lolorun ko ti fara maka e ti ri pe chama ti mu ti maslasi un ni un ni bo mo munu so imamu mo bi o se loro mole mo ti mo ba ni en to ba mu ti maslasi to bere pe imamu ni ti o je fun rare nu Olorun masaba fariziki kun fan for lati doctor o tin fi ba wa fi kun fun won awon yen tin ri won awon to ti bi won tin ri won ni dunnu awon tajo mo ki fun won an ri won ni dunnu gbogbo awon mele bi awon ana won gan ri won ni dunnu Olorun da kun masaje ka awon na mo ri awon ni dunnu lo be kai mo ri yan dunnu kai mo ri yan loko dabi kiyan gan mo ri ra yan kiyan mo dunnu aye le mo ri yan dunnu kiyan mo dunnu fun ra yan Olorun da kun gbogbo nti o mo ba won nu je Olorun da kun ma gbe ko won ni seju kan ma gbe face won o layara be ti ba wo ara for lati doctor awa ta ma ri won dada yin o ri ke won lagbara tan le fi gba won lara be ara dun na ni ki yan bi yan o ba ri won ti yan nu mo ba won se en to fe gbo lenu won en to fe ba won se afikan mo dun na ni bi won ba dun nu gan kaluku mo pe se wa si lo ni bayi Olorun ma sa ba se dun fun won lo be Olorun wa je so polopo dun laye wala la hawla wala quwwata illa billahi al-azim adagbala ni ma rahim ta ba wa di pelo golong ati mo return for lati doctor wa tan ba ti de on mo mun ti a so wa mo ba ti wa di aya kan si aya meji a mo wo lo na ko to di npe awon for lati doctor mo mo di kadila agbala ni marohim ta ba wa de ka mo te si waju
0: kusi me pili ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marohim International School pelu ikeko esi ti mu irori omo joko ojuse ati wulo sanfani faye tafisul qur'an ti ki se ologere pelu imarabiki to yanju to n te ko iwe to gbagba mo ti fo mo lanfani ati mo fo ede oyibo ti larubawa ati french gere lo mo ko nbe gbogbo awon to lo mo nibe lo le royin yato to nbe ninu mimo lo mantasori system to ni hun se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multipurpose hall to wa to hun ti hostel accommodation fa won omo lati omo odun mejo lo soke labe abo to gbangba pelu gbogbo won amayederun anfani eko alquran to nbe fawon ti ki sake ko fun ya alquran laarin odun meji pere kile to nduro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery nursery primary ati secondary classes ketete ba ti koja Kwara House of Assembly nife gbegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin nile eko ni Marohim Kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 name Rahim International School where leaders are groomed
4: name Rahim International School where leaders are groomed bukhatun banaatun lil mustaqbal ibi ton tin re awon ojo la ona lati gbo bi won ti ti juwe re fun won ni ile eko name Rahim ta ba ti ku ni House of Assembly tambo wa si eyin water corporation ni be na ni ile eko Albarika ni ibe na ni ile eko na wa ni mita tin re awon ojo la bakan la nki gbogbo awon ma STV student wa pe won ku oriire titi wa eki ti won pari olomo ta ba wa se resort na ni Albarika o olomo ta ba wa Albarika si resort na o ti jade bo ba ti o ba jade idunun ni o ba de fa won bi awon mo na fun le we ni Marohim ata awon mo na fun ra won olomo wa se ni Albarika bo ji ta wa la kokko ni Albarika barika de pe ikakan odude ikakan nu won ti ogun wa fi ri admission bena ni awon mo ti won tin se exam lowo bayi won se entrance exam lowo nile ko ni Marohim bayi bayi olodun da kan gbogbo awon mo ti won se exam na lowo olodun ta ba wa se ni alal barika fun gbogbo won o la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa azim rahib bi hadrat al fulat al doktor
6: I am a little bit of a ona ni gbogbo ona ni ope ye so ije jo la nki awa wa first mala mi ubanduma so fun ise ibiribi tolorun gbe fun ti won si ko e pa won le je
7: won sa se loye
6: won je ijo ti eyan ba npo papo aye oni ri ngba na la to ba jina la aye to ma ri pe a so won tin po papo ti pe so die le le to don sese fi ki won yin so ye ni sese nse agba nla ojo nbo wa ro so di ma se baye e ti ro fun ni ijo ti ti e na ba de e ta so ni jejo pe a so
4: be
6: da ti ti e na ba de a so ase yori le le aba mala mi o ba ndo ma
7: ha fa allah
6: e ku rire gbogbo gba gbogbo seju gbogbo wakati oba to to fele ikiyin titi nkiyin bo wa latẹyin wa titi doni olohun ma kiyin se o
7: amen
6: oba mufti diag e seun eye wa pupo
4: jade tolohun ta na mi
6: eye wa pupo bismillahir rahmanir rahim innahu man yattaki wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin
8: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
6: ati baba oba lu lorin oba tin tin leading ni gbogbo igba ti o pada leyin olohun ni je sise lai lai
8: bismillahir rahmanir rahim
9: abẹrin bana ti ye wa to
5: alhamdulillah
9: oba to ni ko ye wa dakun ma jo ye le o
8: innahu man yattaki wa yasbir fa inna allah la yudi'u ajra al muhsinin fa inna allah la yudi'u ajra al muhsinin
9: atakwa wa sabr on lolohun polo ninu aya yi
5: allah
9: gbogbo eni to ba le farada gbogbo eni to ba le farada ifarada ni ipaya olohun iberu olohun ilaka kun fọlohun imtithalu awamirihi washtinabu nawahi
5: allah
9: ima se tolohun ima jina sin tolohun ni ka ma debe iberu olohun ni
8: innahu man yattaki wa yasbir
9: baba ni gbogbo en to ba le juwo le fa wo olohun wa yasbir o tun wa le se suru ise suru la baba ise eje ka dale ka ba dale tan ka tuntun sa omo ke umo ni a ko jo omo teyan binu ga ko bodo ju ba nlo o ba ndo mo e ma ri dun lo
8: na ye man yattaki wa yasbir
9: a ma ki asasa pe fa wo odo laye a eleyi na fi ye awa na pe kewu to gbe pa mo resort re to so pa yi o ti bere won ba wa bere e
5: Allah
9: baba mo wa gba akiyin o nijo to suka yin te wa sa pa mo eba so tan awon kan
4: be
9: ni ta lo pe imamu kan family won kosi maluma ti o fi gbe nle
8: innahu man yattaki wa yasbir
9: gbe to ba le laka kun fọlọhun to tun wa se suru lori n tọlọhun ba gbe wa e wo gba ti wa ndo ma tin babo ni e wo ye omo lomo to ti body si saudi e wo ye omo lomo to ti bo si cairo e wo ye omo lomo kaakiri awon aitan awon aromin
8: yattaki wa yasbir
9: baba akiyin o Olorun lo kiyin beyan wa so pe eyan o ni kiyin tan re ni eyin tolorun ti ki eku aseyori baba mufti diyar eh ni ma banuje
5: amen
9: o gba awon agbalagba wa abe ri bana se ri ni baba mamale
4: eku rire sa
9: baba mangamba ni baba janasi afara bana baba mukadamu agba baba danporo nunu baba bo olorun kemi ni a ma ki pe kini
8: innahu man yattaki wa yasbir
9: to ba le laka kun fọlọhun to ni ipaya fọlọhun to beru olorun wa yasbir o tun wa se suru lori ijo to po ati ijo ti o po se da kan wa laye ko ma ri dunun lo gba ni ko ma wa ri bi kan tolorun so pe ma be mi sibi e tolorun fi njo lorun nu
5: husband ya dumu wala soro
9: ko gbodo te idunun lo gba fe da ko ma ni bi kan te da o mo oku bi

Ago laughing. Ago laughing. Ago laughing. Diamond 88.7 FM ni le lorin. Adupe lowo Olorun oba akoki ki ore re nitori pe onikan ni Olorun ti wa. Ta ni ka fi owe ta ni ka fi wi o. Ta lo dabi re nu awon orun. Oluwi, oluko, olumo, oluse, oluri gbengbelekun ti dani bi owu. Olorun akoda, Olorun aseda, ijile ife, amagbe oga o Olorun ti wa. Ta lo dabi re Olorun Oluwa, Oluwa wa, oruko re mo ti ni. Olorun mo ki o laafin re wipe o se nitori wipe o nda wa si o npa wa mo ba ti rinrin ajo lotun lo si yi abo re ndaju lori wa ona ta won mi rin ti an sonu ti an segbe la wa rin la fese ko o Olorun o mo se o Olorun a mo dupe o Olorun a mo gbe oga o Olorun tooto ah awa na re orile alaye nitori pe Olorun ti wa ni o se Olorun o se Olorun o se Olorun emi a mo wi pe bo ba ti e ti dupe to ba mo po Olorun se olore dupe ni wakati ta wa e papa julo wakati adua ojo yi wi pe Olorun o mo se o fun ipamo mo sun layo mo ji layo atalafia mo rin si wa mo rin seyin opo ni rin lo lokan kose oba subu bo ti dagbere faye nu opo lo so pe irinrin ajo ti won pada debi ti an lo mo ti won si pada sile ibi ti an ti nbo oju ona ni a segbe si ki wa lo ni mo dupe lowo Olorun oba fun elomi ti e wa ninu ile ara re to si dake be Olorun oba lo pa wo mo emi atun ma wi kini kan wi pe gbogbo awon gidi kan ko to n ko rora mo ko o awon kan la bo re o ko mo tan ra re Olorun oba ti nbe loke yi ti wo wa ti pa wa mo yin na la bo kaluku wa ki lo se ta mo ra baba ni waju Olorun oba kayi ka otun kayi ka osi ka fori bale fo Olorun oba ni gbogbo bata ba ti n se wi pe Olorun oba mo dupe mo yiyan mo se Oloba leyin Olorun awon baba wa ni otukan loke epe yi oba alaye gbogbo mo dupe o ka di ope lori kibata ope lese kesin oba o si je ko pe ilu oni tuka mo yin lori o gbogbo le kile ti oba alade ba ti wa ti gbogbo awon baale ba wa ti gbogbo lori ilu ba wa gbogbo eyin ijoye patapata won ni kara ole na la akoke iroyin mo se gbogbo yin ni kara ole o adupe lowo yin wipe baba ti dodo yin bayi na le ngba wa wipe ati de gbogbo baba ta ba ti ri yin na le nda wa lohun ni ko ago laafin yi adupe o adupe adupe adupe oga wa ni le ise yi ti won je alase apase le ise yi patapata mo tudu pe lowo yin eyin na o fun aye te fi ngba wa wipe eto yi ka sa ma mu wa ka mo so ba won oluko kan ti ri bi an ti se bi an ti de bi ti an de yi oba wo lo ti je oba wo ni nje lowo lowo bayi lawon ilu won yi ki lawon nkan ti an se lawon ilu won iru eni wo lawon oba yi ti e je eyin le ni a mo se adupe lowo yin o abo Olorun o mo daju lori yin ni gbogbo ona baba ra won kan ti an so pe nbo loku te be gba Olorun o se won mo se ki se pe owo Olorun ati owo Olorun yo mo wa lara yin o gbogbo ohun te ba dawole ni o mo yori si rere bakan na ni mo ki oga agba le ise yi mawo osa Michael Abiodun omo lariwaju ni adupe fun imoran ati gbadegba oga wa ti meleka marketing baba wa olu oye depo adupe lowo yin gbogbo loga loga leka eto gbogbo tin lo ni le ise yi taiwo madiyemi adupe o Henry Ogun leka ima ero alagbata ewo leka eto royin ati gbogbo loga loga patapata gbogbo yin la mo ki o wipe ese gbogbo osise tin be ni Diamond Conglomerate patapata
gbogbo bi tin je diamond patapata gbogbo yin na laki pe akuse ati awon bomi na to je pe baba wa ti an ile ise yi awon na ni an ni gbogbo yin patapata laki pe ise gbogbo wa ko mo ni di ise o ba ti lo ta nbo yi abo olorun o mo daju lori kaluku wa mo wa ki gbogbo awon ololufe eto agola afin ipe ise o adupe te ngbo wa gbogbo bi ta rin si le so wi pe en gbadun eto yi mo wi fun yin pe e ma ja kan gbadun eto ago laafin lasan o sa ni kini kan te mo se nbi kan egbe wa e ja ba yin polowo re lori eto ago laafin yi o ba se kini kan le se nlu yin e ja so fara yi pe bayi le mo se nilu yin o boya oye le nje boya yin kan sese joye e si fe ka won yin o mo bi eto oye yi ti je nilu yin papa julo awon oye ibile ti se awon oye ti kabiyesi so wi pe awon mo riri ore te se fun lu awon awon oye ibile bi isawo esa nkankan ti an jeun to je ti ibile ni to je pe ti origun mererin ilu yin ni e je amo ka won yin omo yin o le mo wi pe nile wa o lagbo ile wa o awon oye ta n je ni dile wa ni lu wa re elomi ani awon ti e mo po mo ba la won e je ka mo wi pe bi ilu yin se rire adupe o lo gbogbo awon eniyan patapata ina oni tawo yin o abo olorun mo daju lori kaluku wa ago laafin o.

ago. Ago laughing little Diamond 88.7 FM nile Ilorin. Ilu ti a o ti se ago laafin toni. Ijoba abile Oye ni ipinle Ekiti ni ilu yi wa. Ilu ile Ife ni ohun pitan so fun wa wi pe won ti jade wa lawon ti an te ilu Ido won si je okan lara iran odudu wa. O je ilu ti o san fun wara ati fun oyin to ku fun asa ati ise lopolopo. Nigba ti won kuro ni ile Ife won duro ni gbonhun gbonhun wa ni apa abikan nipinle Osun loni. Nigba ti won kuro ni gbonhun yi egbon wa si ilu titun ti a soro re yi nigba ti eyi aburo lo si ile Ebini ni ipinle Edo. Nitori pe opolopo agbegbe ni asan wa soju kan bi ilu ise di Isan Ekiti ni ipinle Ekiti loni re o won san wa si agbegbe titun yi ni an ba di Isan Ekiti nilu Isan Ekiti yi adupo bi mewa lo sodo si ilu yi lara won lati ri igbomoji lati ri okesan lati ri adisa lati ri ilale lati ri irefin irefin tun wa pin si bi ona die ani alewa ati iroye ani iwoye ani abudo nibe na lati ri awon oloye bi onirefin arusin olu adara ejimoko oba isa odofin balomi ati oba solo to fi mo bara nilo Isan Ekiti yi ilu Isan Ekiti yi wa pa la pelu obu ayegunle nipinle Kwara o pa la pelu Oludun ati Ipere ni ijoba abile ileje meje nipinle Ekiti yi kana Ayede Ekiti lo wa ni apa ila orun re ti Iyemero Ekiti si wa ni apa ariwa Orin Ekiti lo wa ni apa gusu ilu Isan Ekiti ti ansoro re loni yi o eje kashi agu laughing.

Oba Alase, Oba Gabriel, Adejiwon, awon ni onishan ti lu ise Ekiti ni ipinle Ekiti loni. Nje e mo wipe Gomina Ekiti ni igba kan ri Kayode Fayemi omo ilu ise Ekiti ni won. Omo ilu ise Ekiti. Loni poli kan wa ni ilu ise Ekiti. Ile eko gbogbo ni se. Mama wa kan mo ki yin o omo ise Ekiti gidigidi ni won. Mama wa Felicia Bola aya debo wale omo sha Ekiti nipinle Ekiti ni won a wo wi pe o se se ka lo ayede Ekiti nitori te ba ti ko ni san ayede na lokan are gbogbo omo bibi ilu ayede Ekiti a nkan si won lowo lowo bi a se ri ata ti lu ayede Ekiti yo ya yin lenu wi pe bo ni ata o se wa nile Ekiti gbogbo e na le gbo ni ko pe yi bi o se di wi pe ata ni anje ni ile Ekiti ni lu ayede Ekiti papa tori pe ata agala la wi ata le ibira na la mo amo eleyi o ata ni ni ilu ayede Ekiti bakan na ni Iyemero Ekiti gbogbo won ni o so mara won baun awon baba wa agba kan ni an ti ja won omo ilu iri ni igba kan na ko lohun o dele fun awon baba gbogbo won yi ti an ti re wa le asa mo gbe eyan omo Ekiti kan e fe so wi pe e mo bi ti Iyemero wa e mo bi tayede wa e si mo bi ti Isan Ekiti wa 0913655692 na ni e fi te wa lago lori eto yi loni agola afinleto Diamond 88.7 FM ilu lorin ni biti ati nso bawo ni ilu kan sise nbo ni ilu kan ti wa bawo ni a se de ilu ti an de yi bo ni a se de be e ma wi pe lasiko gba kan lati salaye fun yin pe bi awon ilu kan bi won se rire bi a se da awon ilu re ati bawo lo ko awon ilu yi bawo le se je ago laughing.

0: Hello? Hello?
1: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, who?
1: Yes, I could program.
0: Yes, my Shima.
1: Mommy, so you don't sorrow, that's tanky.
0: Oh, go in, but let's simply wow.
1: Tanky, and what's in sorrow?
0: That's tanky, oh, my luling.
1: Aye de
0: kitini temi. Aye de le, iti wawo.
1: Tu apa mi ke oma ye mero.
0: Klewi?
1: Moni baba, to vila apa mi ke oma ye mero.
0: A ye mero ni, aye sumara yin gan.
1: Suba aye de ni baba mi kole si vela dagbasi.
0: Ibele yin dagbasi. Tani are oma bibi ilu aye de kiti bayi. Beba mo.
1: Mwya professor Ade Tifani tanken binani.
0: Olo mo, kwe yise be, wanti nye lo mi, wanti nye lo mi, lodon yin.
1: Oda sir.
0: Mo fi pamọ.
1: Oda sir.
0: Mo fi pamọ fun yin e beere e si research yin dada. Won ti yen lomi lodun yi. Won ti yen lomi lodun yi won fe da ko won. Eh ori gba ta ba seto ayede ekiti. Ke te mo wi pe won ti yen lomi gege bi yare gbogbo omo bibi ile ayede ekiti ni pinle ekiti. 09136556952 lefi wole sori eto ta pe ni agolafin diamond 88.7 fm ni le lorin na ni awayi gbogbo omo ekiti abi eyin ti e ba wo wi pe o ye ka de ilu ti yin na ka ti e mo ta ni oba yin e pe wa lori ero obara eni soro 08035967746 08035967746 nani e fi pe wa gbogbo omo ile ilorin mo ki yin o labi akoso baba wa my mataba emia ilu ilorin alaji doctor ibrahim sulugambari cfr Sheu walau ya simuka mina nas wipe aku orire yesipo imamu agbatitun funle lorin sheik muhammad bashir dasuki imam fulani oni imamu agbaketa la fun gbogbo le lorin won lo si jima akoko lana ode yi ibi ti won ti ke utuba akoko ti won si je ki o di mo wi pe bi awon ba tin ya sibo mi o e je so bi en so lebo won ni correct me when I am going wrong bi en ti wi ganu ba awon ba tin ya sibi mi ti oye exactly de pe awon pada wale o eh o won ni e ti da won pada si oju ona e ba won se atunse won wa gbadura fun olola oba ilu ilorin won gbadura fun gbogbo opinle Kwara ati gbogbo eniyan lapapo wi pe ki olohun ala o ma to awon sona ki alaafia ko joba ki ilosiwaju o ma ba gbogbo eniyan ki olorun ko fun imam titun yi ni ogbon imo oye ati emi gigun lori ipo titun yi ni mo se wi pe jazakumullahu khairan agu laafin o.

ago lafi na leto ti e ti n gbo lati nkan bi iseju melo kan seyin ni Diamond 88.7 FM ni le lorin o sese kewo wi pe eyin development association kan e ti e fe kawon eyan mo nipa lu yin the progressive union le pe yin development union le pe yin ati gbogbo eni iba aso lodan ni gan te wo wi pe ah ilu mi re mo fe gbe laruge 08035967746 yero kini mi omo lo fa mo jo le olala mi omo abisu joko ijakadi loro ta won to fa ijakan ijakan ti anja lo fa lo jojo si won lo sejo ibi oseju poro nu oko eni kan le aba ko mo ni le iya o jesa ni mi re omo le ni ate ka ni mi emi na lo mo ni le won jesa ke he ru di sana e o le be na ni eru owa re ale ati mu na roko olajide ibrahim ni oruko mi ko bayi de je mejo a ma pade o ago laafin

0: FM.
1: Eka bo pada iroyin awon lekwerere lati nu Olayinka Ajani Ajibade. Awon eniyan ipinle Ekiti ti tuyaya tuyaya jade loni lati lo dibo fun gomina ti yo tukoro ipinle na fun sa olodun mere miran. Eto idibo ohun ohun lo waye lawon ijoba ibile 24 ton be ni ipinle na ko di ni million kan awon oludibo ni won se be jade sita lati dibo yan eni ti won fe lara awon ti won je oludije ni bi eto idibo ohun lati ri gomina Biodun Oyebanji ti egbe oselu APC eni ti o fe lo fun sa olodun merin miran Oluwole Oluyede ti egbe oselu PDP Oluwadare Bejide ti egbe oselu African Democratic Congress ADC ati awon oludije miran lati nu egbe awon lati inu awon egbe oselu miran ewe oludije sipo gomina labi ati egbe oselu PDP Oluwole Oluyede ni o tin kede wi pe se ri irinse eleyi ti won fi n se eto idibo ohun ta mo si bivas lo se wi pe ko sise dada bi o ti seto ati bi o ti se ye oni wi pe awon oludibo ti won jade lati lo dibo ni ati awon agbegbe kan won o tete ri ibodi bakan na to se pe ero bivas ohun ni se ni o fa bi igbin ni ojuko eto idibo ohun o wa je ko di mo pe koda awon osise leto abo won tu tabukun awon ti won je ololufe ohun lawon aye kan ni bi eto idibo na Minisita Leka Orepo Robi Teleri Lorilede Nigeria Dezani Halinton Madueke ni o ti je ko di mimo wipe awon alase orilede UK ipe won ba ohun ni oruko je lori eto igbejo eleyi ti won se o je ko di mimo yipe ibani loruko je ti awon alase orilede ohun ti won se fun ohun o je ki ohun ni iporuru okan Halinton Madueke lo soro ye lasiko eto ifowanilenuwo pelu ile ise igbohun safefe ti BBC lojo eti o je ko di mo pe iwadi olodun metala eleyi ti ai ajo kan ni ile UK ti won se ni o ye ni won o ba ti se lona ti yo fi yoranti sugbon na ti won gba se o je ona ti o ba ohun ni oruko je ninu atijade eleyi ti o fi lede o je ko di mimo ipe won je ko di mo ipe awon oro yi ohun ni dezani ni o so leyin igba ti ile ejo kan ni ilu London ti won ti wo gile ejo re wi pe ko je bi awon esun eleyi ti won fi kan tin se esun gbigba riba ati ile di apopo lati gba riba pelu awon elomiran oludije teleri funpo gomina iyen labe asi egbe oselu NDC nipinle Taraba Philip Johnson ti se be kowe fi egbe oselu na sile o eni ti o je oludije ohun je ko di mimo pe eto idibo abele eleyi ti won se ninu egbe oselu NDC je eleyi ti won se lona ti ko fi le pe ohun bi o ti le ki o kere mo ninu letter ti o kan ranse si alaga egbe oselu NDC ni ipinle Taraba Johnson je ko di mo pe o foju han wi pe ohun lohun jawe olubori ni bi eto idibo abele eleyi ti won se lawon ijoba ibile 24 to nbe ni ipinle na amo ti won ko kede oruko ohun gege bi eni ti o gbegba oroke latari bi o se fesuko wi pe won pada lo yiwe o tesiwaju o ni eto idibo abele ohun je eleyi ti o waye ni abe gbangba lasanta ti o si lo worowo ti ko si si akolu kogba kankan o wa je ko di mo pe gba ti won se akojopo gbogbo awon akojopo esi idibo eleyi ti o waye ni gbogbo awon ijoba ibile nipinle na fi han wi pe ohun lohun le waju amo nigba to to asiko lati ka tale eni to gbegbo oroke lasiko eto idibo abele na ni won ba je ko di mo pe ilu olu ile ise jo ileto idibo nilo Abuja lawon yo ti lo kede eni to gbegbo oroke awon oludije sipo gomina lati awon oludije sipo gomina mewa lati nu egbe oselu APC nipinle Kwara ti ke gbanjari lori igboro ti o nde ba ipinya iyen ninu egbe oselu APC nipile Kwara won je ko dibimo ipe gomina Abdulrahman Abdulrazak ko lenu nbe mo lati yanju lasigbo eleyi to nkoju egbe oselu ohun saaju eto idibo gbogbogbo odun 2027 ninu letter ti awon dije sepo gomina labi ase egbe oselu APC mewe wa ohun ti won dijoko eleyi ti won ko ranse si are Bola Ahmed Tinubu ti won tare re si ile igbe are to nbe nilu Abuja ni won je ko di mimo pe ti are o ba da si lasigbo to nsele ninu egbe oselu APC nipele Kwara o sese ki o tubo osoko fa itesiwaju ipinya iyen ni ipinle ye ninu letter ohun ni won tun ti wa kede atileyin won fun isejoba are Bola Ahmed Tinubu bakona ni won je ko di mimo pe ki are ki o gbe igbese lati wa yanju awon lasigbo oselu to nsele ninu egbe oselu APC ki o ba ma di aseyori egbe oselu APC lowo lodun 2027 apapo awon osise olopaa 112 lati ipinle Kwara ni won ti pari eto idanileko olose meji won eto idanileko ohun ni won se lati le fi mu igboro ba ojuse awon olopaa ni ipinle Kwara ninu atejade ti won tare sita ni ojo eti gba ti owo en ti o ja lukoro faje olopaa ni ipinle yi Adetunwe Ejire Adeyemi o je ko di mimo ipe apapo awon cost Corporal bi ogbon ati constable mejile ni ogorin ni awon osise olopa ohun oni leyin igba ti won se eto danileko lori kiko ati kika fun won bako na ni won to mu won lo papa nibi ti won tun ti se itesiwaju eto idanileko fun won eyin on practical ati classroom training nigba ati on tesiwaju oni won ko won bi won ti se le di awon ohun ija ogun mu bako na won ko won bi won ti se le pese eto abo bi won se le don la awon eniyan lasiko ise le pajawiri bi won se le dabo bo emi ara won lasiko awon isele pajawiri awon akoko ti won le lo ipa lati fi gbe igbese ati be lo iroyin eko ile tin tati gbo lati le ise wa da Monday 8.7 FM lorin iroyin leka ti le okere ati tere idaraya lamamu ase ti gbo yin leyin danuduro ranpe

0: So how lonu oro yi how ri se agbara to se atawon to surround ise agbara yen nto se o gbagbo pe bi a tin soro yi Jesu Oluwa yo dodo re na yo si sise iwosan nu aye re
1: amen
0: pata won ese ikefa yen olosi se ni ojo isinmi ti o wonu sinagogu lo on ko ni okunrin kan si nbe ni be ti owo otun re ro hallelujah
1: ogo
0: nibi lati ri Jesu bi oluko tin ko ni nibi ni Jesu ti fi ara re han bi oluko on lo nu sinagogu ni gbogbo igba on ko ni nu adugbo on ko ni nu temple okunrin kan na jeri si eyi bi pe Jesu Kristi je oluko ni nigba ta wonu ire Juan ori keta ese ikeji eja wo eri eti okunrin je nipa Jesu Kristi nigba to lo ba
1: o na le o to Jesu wa le oru
0: o na ni o to Jesu wa ni oru
1: o si wi fun pe
0: o si wi fun pe
1: rabbi
0: rabbi
1: awa mo pe oluko ni lati odo Olorun wa ni
0: awa mo pe oluko ni lati odo Olorun wa ni iwo ise
1: tori pe ko se en ti o le se ise ami won yi ti won se
0: awu awon ise ami ati se yanu tan to nse a ri pe ko se ni kankan tin se Olorun lo yin o Olorun lo pe o Olorun lo ran hallelujah
1: ogo
0: so Jesu bi oluko ni ewa je awo ibomi na to tun fira re pe oluko ni lo Matthew 11:29 yes
1: egba ajaga mi si orun yin
0: egba ajaga mi si orun yin
1: ki esi ma ko eko lodo mi
0: ki esi ma ko eko ni odo mi
1: tori oninu tutu ati onirele okan le mi
0: kini di tori mo oninu tutu ati onirele okan ni emi
1: eyin o si ri simi fun okan yin
0: hallelujah
1: ogo
0: eja wa wo beyen je bi na Jesu wa o fira re han bi oluko ni oni e wa oni e gba jaga mi si orun yin ke wa ko eko lodo mi tori oninu tutu atonirele kan ni emi hallelujah
1: ogo
0: bi Jesu fira re han bi oluko tin ko ni o wa so awon qualifications to ni to mu qualify bi oluko latodo Olorun wa ikini o je oninu tutu ekeji o je onirele okan so eyi lo qualify e bi oluko lati ko ni on lo fi han wi pe oluko ni o wa je pe oluko ti e ki se onijagidi jagan oluko ti e ki se apayan oluko ti e en to ba ko eko lodo re yi ori isimi fun okan re atiri emi iru emi oluko to je hallelujah
1: ogo
0: wa npe so pe bi oluko to je oninu tu to je onirele okan so daju daju awon to ba je akeko lodo re awon no ni apere ru ti e awon no ni emi ru ti e awon no gbo kan ru ti e tori eko ti o ko won ni ati ide beyen gbo arakunrin ta lo fe fi se oluko re Jesu n pe obe ko wa akeko lodo n ko wa je omo akeko lodo re ki o le je ohun to je ko le da ohun to da Jesu bi oluko a mo eko re nsin o a ri eko re nsin o eko re na ni pe akoko a ri bi oninu tutu ko ko ni pe to ya eyin e ma se kupa ni gbogbo en keni ti o ba gba ti yin eko re o mu jagidi jagan lowo eko lati inu tutu eko ti o mu agidi ninu eko ti o mu wahala ninu eja wo a ri be yen sin pe so awa bere kini ru eko re gan o na lo ti so nbi o nko ni eko re on koni ni okan titu agba gidi kuo ninu alagidi agba nu buruku kuo ninu ala ninu oni buruku ninu buruku tori eko ti e okan ni mbadi ki si ara eko ti e on yi okan okan buruku pada si okan rere eko ti e on yi ole pada si eyan rere awa npe o ki won na wa keko lodo Jesu ikini ko le gba okan rere ekeji ko le ni aya ti Olorun ekeji ki aye re le yi pada si bi eda ti Olorun fe an so eko re eko inu tutu jeje mo pe bi oluko ba se ri na ni awon akeko re ori eje awu awon olori lesson loni ruru bi oyi bi awon na se ri lawon akeko abe won na se ri e ri pe awon oluko mi na pe awon mi oluko won kan yin ni toto so won je ba wo gbogbo awon akeko tin keko labe won na jagidi jagan ni aseku pani ni alagidi ni won Jesu yato si won patapata awon oni simi okan won oni bale okan sugbon Jesu ti awa nso yi ti si oluko ta wa to si pe ko wa keko lodun o nbere lowo re bi e ko wa keko ko le gba okan tutu an so kini eko re eja wowo eja lo sinu we John ori kejo yen ese kini ka wa woru eko tin ko ni
1: Jesu si lo si ori oke Olifi
0: Jesu lo si ori oke Olifi
1: o si to pada wa si temple ni kutukutu owuro
0: o si pada wa si temple ni kutukutu owuro
1: gbogbo eniyan si wa sodo re
0: hallelujah mo la le pari iwasu ni episode kan ato meji ato meta ta ba fe gbadun wa mo nso an waasu ire nbi ni ta lo luko re ta ni nko bi o ba se ri ebi e oluko re se ri na ni o ri a le so pe ka awon kan mo si wa o tori bi bi oluko won se ri na ni se won na ni wa won awon le daluru awon le payan awon le ko si nkan ti won le se sugbon Jesu ri be eja wo awon olori elesin lo mu obirin kan wa eja e tesiwaju
1: gbogbo eyan si wa sodo re
0: gbogbo eyan wa si odo re
1: o si joko o nko won
0: e tun gbo o njoko o nko won a ri pe Jesu bi oluko nbi o nko won ninu eko to nko won lawon eyan kan wa wa eja wo
1: awon akowe ati awon farisi si mu obirin kan wa sodo re
0: awon akowe ati awon farisi si mu obirin kan wa sodo re
1: ti a mu ninu panshaga nigba ti won si mu duro laarin won wi fun pe oluko ni a mu obirin yi ninu panshaga ninu sise papa je ninu ofin mo se pase fun wa lati so iru awon be ile okuta pa sugbon iwo ati wi eyi ni ni won wi won dan wo ki won ba le ri ohun lati fi sun sugbon Jesu bere sile
0: oto eje ka a pada ka be ni o si fi ka e ka re ko wi hallelujah
1: ogo
0: ta ba ti ri awon akowe nu bibeli ati awon farisi o nso ni pa olori elesin o nso ni pa awon olori elesin ati esin so awon wa mu obinrin kan o nse pansaga on wa mu to Jesu wa bi awon pe nbe la fe mo ru bati Jesu so pe kan e wa ko eko lodo mi tori oninu tutu atunile le okan ni mi pe eko ti e se jagidi jagan ki ki payan won wa mu wa won mu du oni waju re iwo oluko to nko wa a mo pe eko re na re obinrin re amunu pansaga mo se si so fun wa ninu ofin pe ka pa to ba ti seru ese be yan ya a fe gbo ti e ibi la ti ri eko Jesu so esin ati awon esin ati elesin awon oni unti Jesu ni awon oni ye ninu esin pa yan ni esin ko ni iye ninu ti o fun yan ni iye a kan se dajo ni so esin ti ko won epa ibi la ti ri pe Jesu on lo luko ni rere. A wa wo iya ti Jesu ko si nkan yi. Arakunrin, arabinrin. Idi ni to fi ni lo Jesu. Tori pe esin o le se un ti Jesu o se nu aye re. Esin a ma se kupa ni. Esin a ma se dajo eyan ni. Ye je mo wi pe awon elesin tin se dajo won. Ese kan ta won na nda. Tori pe asiri won o tu na ni won tun se dajo elomi ti won mu tori pe asiri won tu eja wa wo eko eja wo eko Jesu kini Jesu wa se
1: sugba nigba ti won bi lere sibe
0: won bi lere sibe sibe hin
1: o gbe ara re soke
0: wa gbe ara re soke
1: o si wi fun won pe en ti o ba se ale ailese ninu yin je ki o ko so okuta lu
0: e wo dajo ti e o wa bere ninu ese pe iyan da ese laye beyin o ti e da ese agbere e da ese mi ta ninu yin ti ke si elese eyin gan na yo si ku eyin gan na ye si idajo mi o tori mi tori ele wa saye emi wa fun awon aye ni iye ni mo wa fun awon eyan ni iye ni eko mi o payan eko mi se jagidi jagan eko mi o ni kan ge won lowo Eja wo yato tin benu Jesu oto lesin oto ni gbala oto lesin oto ni Jesu mo ro pe awa na tin ri ntin sele bayi idi ni to wa ko eko lo Jesu jagidi jagan ise tolorun ipayan ki ise tolorun o wewo tesin ko won esin a ma foju eyan si otito esin yo kan agaba gege po nu esin e wa je awu awon eyan to mobirin wa elese la won na won wa fi agaba ngebe bo ti won mole en tan yi na npariwo loruko Jesu koni baje fun wa
1: amen
0: o wa en ti o ba dese ri nu yin o ya e koko so lokuta tori e ko ti e lo so wi pe ki o to yo erun igi to nbe loju ti oju ti elomi koko yo iti igi to nbe loju ti ena iti igi le elomi gbe soju to nwo erun igi leju elomi arakunrin wa sodo Jesu oluko ni eyi ti nko ni loruko Jesu yo dara fun wa
1: amen
0: ti nko ni a pada debe a le pari e lo ni
1: O si tun bere sile on kowe ni ile.
0: Ba kowe ni ile.
1: Nigba ti won gbo yi, won si jade lo loko
0: kan. Won jade lo loko kan.
1: Be lati odo awon agba ti ti di awon ti o keyin. A si fi Jesu nikan sile ati obirin na laarin nibi ti o ti wa.
0: E we ko Jesu. Onikaluku wa lo tori ko se ni ti o bo lowo ese. Ko se ko bo ni so je ni ti bo lowo iwa buruku. Won fi ile lo. Arakunrin wa gba Jesu loni ko le yiye. Esin o se ku pa o ni esin o se dajo re ni ko si igbala ninu esin yes
1: Jesu si gbe ara re soke o si wi fun pe obirin yi awon olufisun re won ni da ko si enikan ti o da olebi o wi pe
0: ko si enikan
1: oluwa Jesu si wi fun pe be le emi na ko da olebi ma lo lati gba yi lo ma de se mo
0: hallelujah
1: ogo
0: e wo Jesu ewu eko re ewu eko e mo lo mo da ise mo tori won ti da olebi eko Jesu nu eko Jesu n fi igbala fun ni ni eko Jesu n fi iye fun ni ni so o so di mo ninu we Matthew ori kesan yen oni ohun wa o je ko di mo wi pe to wi wa to n wa si aye ohun wa nitori awon ti ara won o da ni won wa nitori awon tara won da ohun wa lati fun awon lati le pe elese si ronu kiwada ki se lati pe lododo nti Jesu wa niyan lati pe elese si ronu kiwada ki lati kokuba ni so Jesu lo n fi iye fun ni Jesu lo n fi igbala fun ni o yan so eko ti o mu jagidi jagan wa ko so pe to ba ti se le ka pa ona ni to ba ti le ka po ni o n bere ronu kiwada to la so wi pe Olorun ko fe ku elese bi ko kise kikini o ki oro koronu ki gbogbo eyan wa si ronu ki wada ko si gba Jesu gege bi Oluwa to gba la re loruko Jesu yo dara fun wa so a ni le pari eko yi ni episode tele o le je episode meta lo ma gba sugbon ta fe so fun na ni wi pe ani Jesu o ni eni tin fi ye to fi ye fun ni loruko jesu gba jesu yen loni
1: amen
0: loruko jesu o le dara fun o
1: amen
0: bi emi mo ti fi si mi lokan mo fe gbadura fun gbogbo eni keni te ba ni ipinija iyara ke yara kankan gbe owo le bayi a si gbadura fun o loruko jesu yo si dara fun o ti e ba ti gbadura fun o tan gbe owo le bi ti o ti ni ipinija yen oruko jesu
1: amen
0: olorun orun oni ki won na ki okunrin yen nu owo re sina gbogbo eni keni to ni ipinija nu eyara kankan loni latori de atelese loruko jesu ke gba iwosan
1: amen
0: loruko jesu ke gba imularada
1: amen
0: iwo to riran yen o ya gba iriran
1: amen
0: iwo ti eti re din yen keti yen o la
1: amen
0: iwo di o ya ko fon
1: amen
0: iwo to yaro nibi kankan loruko jesu o ya yaro yen o ya ko ku nbe
1: amen
0: owo yen ko na
1: amen
0: ese yen ko na
1: amen
0: gbogbo e yaro ya ko sisi agbara
1: amen
0: ko gba iwosan re
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: o tun di ojo mejo ki a to tun pade lagbara olorun ni agbara olorun ni ojo mejo a tun tesiwaju lori akori tan ba yen tan ba lo yen na owo re so bi ti jesu je oluko ati ro oluko to je oluko jesu o dara fun wa on ta so na ni pe e fi aye yin fun jesu e bi oluwa to gba la yin o ni oluko to dara to le fi ona orun ran yin
2: o da mi loju pe oro Olorun te ti gba yi yo mu yin larada lati ni ijo Kingdom of Christ Gospel Church webe abi adura e le pe ajinrere Vincent Sola Muhammad si 0803 468 4303 ni oruko Jesu ti e no ni soro si

o de si nbe lapa bi a ti ikuru nbe gogogon eyan lore to so yo logo lati ikani gbonza fe da yomo de ti for 711 to ta koma le nle lorin mi ma so continue to nu eyin ti mi te ti lanfani lati gegun sapa be yen se nganu si ni koko ejeje mo bo gogogon la boro yen de ani mi ni so continue to yen bo ti le wo kiri omo o dotare ba logun ipa gba bolu super falcons ile wa mo so nipa rashida tajibade iya jesu ode gogogon ni mo si lanfani o eyan lati bale si lowo kala gasikale gege bi omo logun yen o se nja godi mimo bi pe egbo seri idije wapcon 2026 ele tin bo lona o la lare yoju agba eni ti o ra yo san e tori pe kire iko yen won ti se to won ti se dada eyan gbara di better lati pe ki won gbogori le de wa nigeria ke won tu pada gbe yo nenu idije yen se pe ba gbagbe ele to koja.

ba wan kan mi ni meji enje leyin mo wi pe otito Adefeye Wafcon mewa eleti gbagba bolu super falcon sile wa ti gba no wata wa waye kan ba wa gba todun 2026 a je wi pe won ti di team niyan eyan 11 times eleti won ti lanfani lati gba gege bi Rashidat Ajibade bo se ganu si royin eyan lo ni laarin ose ta waye la ko to lo le se be eyan de ade eni ti se gomina epele plateau la lejo eyan nilu jo on be gaga ni balogun yen to ti je ko di mimo bi farajin re han o ni che wa fe gbo irogun sapa awon obirin lo papa julo le kere daraya ni bolu alafesegba o ni yen na tu je koko to se gbogi ele ti won gbodo bojuto eyan lori le de wa de jira beta gege bo mo yan se gbe si mi loti le mi jeyin ti mi lo ni paranjogi o ya mo ti gbe body kuro la pa be yen bo ni mo tu fe dagba losan tuni omo iya mi masule ma de lo repete ni won bi won pe kini won pe bi diamond ni won se papa bi lori frequency yen 88% gogogo ni yen ile lorin ni ipinle kwara mo gba gogogo la wa tin da bi edun ta kede tin ro bi owe e was for mr lagasikali lo se para lori parameter to soro salaye re beta to ngbeyin temi de be gogogo lori to soyo logo e bi te yo lo lu fe wa ka fatamala akiri tubutu ro le agbalaye te tin so logo yin te tin jadu iko e gba bolu ele te ba to ngboro aye amo de bo sugbon awo update to se bele oni mo se lanfani lati gbe se yin leti o o da papapa mo tun bi yen lawo gedengbe o da papore iko gba bolu super ego sile wa gogogo ni odo won gogogo ni mo lanfani eyan lati bale kasagba si ni gatan eyan lo so tuni lodo ni to jo luko ni won eri seko sele alaye ti fi oro imona lede eyan se ti awon gba bolu tutun ile ti won se gori wo iko gba bolu super ego si lowo ta wa o legbo je mo ba ti fi we pe yin o ki se wi pe ko wa di pe ati to je bo lo sa lowo o ku baba eni ti o bo o ni ko jo lake ko jo loko o ni gbogbe yin agba bolu tutun yin ta se fi we pe te ti gba bolu abi te ti gba bolu nenu iko agba bolu super ego si le wa o le daku dabo e ri daju pe se gudugudu meja ti yaya mefa lati gbogbo orile de Nigeria gania mati eje wi pe e te nwo je si e nwo shirt forile de Nigeria nikan o ni gbogbo awon ti won se se se teyin o la mo para biribiribi ni para biribiribi ele ti won ti lanfani eyan lati ko won iko agba bolu super ego si le wa o ni sodi afo eyan na e ri daju wi pe e ko pa to joju o eyan fun iko agba bolu super ego si le Nigeria awon morile de Nigeria ke won le ma gbe o se be bara bande fun yin gege bi tori eri se ko sele bo se soro yen salaye o le mi je yin temi lo ni ferenjogi gege bi kan se lo o ni mo je yin temi beta o da papapa mo tu bi yen le o dodo ra wa gbe bolu omo bibi le wa Nigeria ele tin gbe bolu nenu iko agba bolu glossary eyan lori le ti toki gogogo ni o won so nipa Victor James Osimhen omo yen ti je ko di mimo o tu pada toro aforiji ni lowo gbogbo awon ololufe bolu alafesegba lorile de Nigeria ni pataki julo awon ololufe pa gba bolu super ego o le daku dabo e ma fi se binu we pe a ko lanfani eye lati lo kopa ni bi fe ye agbaye odun 2026 oni che mo pe mo ti toro aforiji ngba kan ri oni mo tu jade ni je tori pe opa won mo Nigeria ni won tutu pada bo sojo pa ye jara lati gba ti idije yan to ti pada gbera so eyan lojo kokola osu ta lanfani lati ma benu re o ni gba yen lo pa won mo Nigeria ti won tutu nsoro wi pe ah ibaja wi pe iko agba bolu super ego won lo kopa ni bi fe ye agbaye ile ti lo lowo lori le de America Mexico te ma Canada yen o ni egbo awa na iba ma se semekwe o ni sugbon olodun lo pe o ko ri be eyan la ko ye o le daku dabo e ma fi se binu e fi ye denu o gbe yan omo Nigeria gege Victor Osimhen o che soro yen salaye o wa tu wa je ko di mimo o ni koda o gan fura lara ohun o du ohun wi pe won le lanfani lati lo kopa.
ebi fi aye agbaye odun 2026 gege bi alaye se koro ye kinkin to de to mi lowo lapa bi o le mi lanfani ma ti farabalẹ jeyin temi lo ni fere njogi o fere gege e je ki ma lo si lokiri ni tori wini wini ojojo a kede la ko poju bo ti le wo kiri omo niyan o e ge bi nkan se lo eyin ti chesi te ti duro sire sapa be yen mami abdurrashid ade labuja gaba gbogbo chesi ni gbogbo ajegun le le lorin ni igboko yen o ya gbo mi dada alagba sunday adebayo ni gbogbo alafe oluwa baptist church eya ni gbogbo osere ori elapa abe yen o ye ja ma lo sile okere ni igboko o damu honorable abubakar opeyemi awon ti aae good network ilorin east ti won se atileyin fun isejoba gomina abdurrahman abdurrazak gogogo ni yen baba ti duro re o ti wo jesi o de ti wo bata o lo ya lo pe o ya libe e ja ma lo sile okere o je gbogbo eyin ti ma se sako ba ko ba lele up my you o ya mo mo pe ti duro re ntin na e ja ma lo si le okere simply because wini wini oju ojo ala ko poju reverend doctor ololade lati ni jo for baptist church suru lere le lorin dadi e tun fadura ti wa leyin e ni pe ka ma lo e ba nki mami lo pe pe won ka san eyan lapa be yen gogogon o ya gbo mi dada o tun ba le ka jade waziri gbogbo osere owo baba ablami ni igboko e awon ti nasfa eneto gbogbo ekra ni gbogbo timi di reason awo ti taye onile eyan gbogbo osere o tun ba le ka jade gbegbegbe inobu connection mori e lapa be yen o ya papapa awon ti governors na nko o da ko to di pe mo lo sodo won ba mi o ye tepo ni gbogbo kwara polytechnic awon ti computer science ni yen gbegbe gbe baba be so le boate ba me ori yin gogogo lapa be yen ni igboku yen edamu ya ko ni ade ni yi awon ti ma se sako ba ko balala eje ni gbogba lati oluwa baptist church ni gbogbo osere ori yin dadi e ka sasa o ya gbogba yin ti di gona o ni bo je po kakuka officer chris eyan ni gbogbo a division ni le lorin barasi agbabolu ni gba kana ni agbabolu nepa fc ni lo osogbo tcn ni gama ala ye ti njo mle lowo ta wa e ori elapa be yen o ya ba mi jola yemi gebre are fu gbogbo awon olori emi o ma ta patamala eya lori le de wa nigeria amoni brass band baba o ti ya ja ku ma lo sile okere ne tori pa rojo mu soloko o da papapa e je mu lati le okere gege bi kan se lo inu idije fe ya agbaye gogogo lati lanfani lati ko ne tori pa agba ma lanfani lati ganu sin amode bo sugbon e je mu latodo eni to je are ka fatamala ajo ti boju to po la lafa segba eyan ni le africa won so nipa tare won so nipa patrice mosepe alaye ti fi malara han won idunu re lori bo se je wipe awon iko agbe bolu ile africa won da gbebe lara won se bebe yato si bebe ninu idije fe ya agbaye ele ti lo lowo lori le di america mexico te ma canada e tori pe lowo ta waye ta ba ni pe ka ma kami ni meji eja leyin mo nipa ti ri iko agbe bolu lori le di africa e da bala akoko ele ta le pe ni group stage ile ti won jawo olubori won ti to bi meja bi meta o ni tori pe every coast awon jawo olubori bakan na iko agba bolu orile de Ghana awon na jawo olubori se wari awon iko agba bolu ti won jawo olubori awon kan gba omi nu won to si je pe awon iko agba bolu ti won ba gba omi oda won ya mi laka lagbaye bakan na awon kan subu yakata jewo ese ya to si iko agba bolu pafana pafana tori le de south africa ele topolopo awon omo nigeria ta asatileyin fun latari wuwasi ijeye si sawon are ele to waye lori lede south africa oda opolopo awon omo nigeria la fe ko ri lede south africa ke won tete japa ti wale o oda pa

0: wa gbawo ran pe video Instagram 50,000 ni ṣugbọn lọwọ ta wa e
1: bayi
0: ah o ti ji gan o o ti lo si bi million meje abi million meji la gan o le ni won ti tẹ ni loju opo e lori march kan
1: ata mo so na nu to lo ba ti lohun ode
0: o ti ninu aye da o de nu
1: e wa wo lo mo ogoji odun to ko ko pe a ile
0: to ye pe ko se ni to mo
1: ata lo fe ta lo mo tele tele
0: ata ba si wa lo fe so se yi fe so won se yi a ri pe o ni save gan to bi meta di 17 save
1: o na lo fa
0: bo yen gba
1: lo sa mo pe e ni rawon e ni se ni rawon e ni se so won na lo fe je bi man of the man to di pon lo se bu le
0: lo gba man of the man
1: eh lo se o le fun le de won ara ta won so na nu pe wo sa mo gbianju mo ta mo se apa re njo to opportunity ba de to amen preparation njo na ni afani mo yo ka ko mo prepare lati ijo yin sin to lo repeti to lo to lo repeti iro opportunity to ri yen ko se daada dipo to wa mo yin an mo bu ni pe a re ojo e okay for Nigeria ni se alaye kan ye yin ni won so ko to da line mo si
0: keeper Nigeria e ja menu pro loro teyin yo logo lati kan igbo so fe da your monday 8.7 level don ta come le le lorin iye ni ipinle kwara gogogo le lanfani lati ma gbo omo iya mi bo ba gbo fun gba kokko ma si ran lo ngboro aye ni yen ti west for lo si para lori parameter ba gba free yoyo on be la abi ta jo nganu si eyan lo so tun ni o ma ya mi a ma tete sojo opo le jugbọn e ma gbagbe e le ba wa dore po tabi ke ba wa duwo po papa julo eyin te ba fe ka gbe soyo logo wa sodo yin a n gbowo lowo anybody awa la tun ma pada fun yin lebun a ma fun yin lebun je si le ba le gbege si awon ibere ta ma lanfani lati bere lowo yin ke ba ti le down le congratulations to the winner e ku roju for the loser ni e ju be lo e ba fe ka gbe soyo logo wa sodo ti ele te ti ma fe te ti ma argue te ma jiyan iyan leyin koro te tu ma nyara yin lodi lori nkan ti o se e je ka wa wa duro gege bi VAR ke ko bantara yin e ko so kilo ti e fi ri ninu iko agbabolu te n ba tu a ti wi pe e je mo nipa iko agbabolu te n ba tu igan a ma bere bere lowo yin eh lori e te ba ti wa gba eni to ba ti gba a ma fu lebo je si idi niyan ti o je wi pe ile ise tu yi pharmaceutical Company Limited e mo fi olu pharmacy ni gbogbo gambari iyan nilu adun nilu ilorin won lanfani lati satileyin fun wa o se je gogogo niyan e je yonda ero oba ni soro ile te le pe wa si iyan leyin eto ba se dide kuro nbi e le pe wa te ba fe ka gbe odidi yara igbon sa e fe ikoni yi e fe ka gbe wa sodo yin ba se nse lodo ti yin o je wi pe won ma gbo kaakiri tubuturo ile agbala aye patapata porongodo ni bikibi lagbaye ni nitori pe radio te n gbo yi ikoni yi o yato si telekun jeku awon kan gbo wa lorilede Qatar lowo ta se n soro yi ni bi DJ fe ya agbaye lorilede America Canada ti Mexico awon kan ganu si ti won wo wa ti won si n gbo gege ba se n se lapa bi ero ba ni soro yen re omo iya mi o ya mutaka da e tabi gege o lanfani lati kole 08134293424 ero ba ni soro to le pe wa sinu o si je pe o fe polowo oja lori eto yi e si wahala gbogbo bikibi ni won tin gbo wa o se je gogogo niyan o yo fere gege o to di pade ma mu awon update to ku nle wa e ja lo soju fere se oja ni domindo karakata gege bo se lo lowo ta wa yi e mo wi pe awon agbabolu tin gbori wole awon kan dekede tin jade iko agbabolu Real Madrid eyan omo galatico won le gbo npa lowo ta wa yi lati gba to lu ko ni yin tutun ti pada de o iyan yo se murio enu jawaya baba omo Portugal nitori pe e ti gberu iko agbabolu Chelsea lateyin e ti gbe playmaker won iyan makukurela e ti gbe lo bakan na Ibrahim Konate o ti je pe adun olohun lo mo wa ofe lo ba de le fi gbe lati Liverpool iyan na wa be bakan na Don fries in e tun lanfani lati gbe iroyin to tuto wa lowo iyan laya na bi ijeta oni pe Bernardo Silva lati nu iko agbabolu Manchester City adehun olofe na le tun fi pada gbe o ti towo ba adehun olodun meje lọwọ ta wa wa yi won le tun fe gbe ruko agba bọlu Chelsea lateyin en so fanades e tun fe lo gbe ise fe ja aso yi Chelsea ton ni e fe gba aso yi lara won ni kini Chelsea se fun yin o da ko si wahala a lo sojo oja mi do mi do kara kata eyin ti di gona oni bo je poka poka bo ni auna de se wa nbe ju baba beji ke be se se daada ni sa igba bọlu to koya je le lanfani lati tun se daada be eyan ni sa ta wa Okay, ma le so be te ba ni pe ma se daada o to da loju fere so ja mi do mi do yen bi ko agba balu Glasgow Rangers eja leyin mo wi pe won ti kede oluko ni tutu ayanran na ninu iko agba bolu yen won so nipa Drake McLean won ti lanfani lati gbe o leyin ti Danny Rose to ti bi ko yen agba bolu yen le gogogo ni ninu idije o je tori le de Scotland oni mo ti jayin temi lo ni faran jogi gogogo niyan o bo se je niyan o ya papapa mo ti gbe body kuro lapa be yen re gbogbo ese tere tere o ta pa bori e oju fere so ja yen o nbe na ni mo si lanfani lati bale si iko agba bolu Liverpool never walk alone eyin ti Liverpool Therefore, was you will ever look on your lord on it? Yeah, I don't report Donna, Mori, let another land, yeah, and his lord go go go. Lay it, Antony Rowler. So, you want the lap of my quack babble to Liverpool? Yeah, fair boy, you quack babble to Liverpool. What did you call Demim? We beg boy, I want to get a Latin log bear, a wag babble to come. Latin quack babble or Sasuna. O ja gba bọlu lọwọ ẹgbẹ eyin winger Victor Munoz o gangan lo ko re je pẹlu owo to to ilu milionu lona 24 o le owo mu marun pọhun eyin 34.5 million pounds o gangan le fe fi gbe to je dede milionu lona 30 euro niyan 40 million euro omo dun 22 to je omo bibi orile de Spain o gangan lo mo ologun yan won le ti se to o o lati lo gbo mo yi koda ireti ja ko di mimo wi po sese o je adun olodun mefa o le lanfani lati fo mo yi pelu anfani lati fese re loju si to ba le gori wole patawata finally bo je je gangan niyan o da papapa mo ti kuro lapa be yen o tun di bori Manchester ko ba lai lai Manchester gbegbegbe Manchester dododo Manchester gbigbigbi lowo ta wa yi e tun fe lo sinu ipa gba bolu wesa won le fe lo gbe agba bolu omo bibi orile de Netherland kan to je agba bolu lapa waju Summer Valley, o gagaga loko agba bolu yin je o iyen sinyazo Summer Valley omo dun 24 ni e fe lo gbe won ti le je wi pe iko agba bolu Tottenham awon na nta tan pelu yin wi pe e gbo alawa gogogo awa na fe gbo mo yen bo se je niyan o da papapa mo gbe body eyin ti Chelsea eyin laburu Fami Abdulrasheed Adelabu farabalẹ ko gbe leyi o ogbeni James latokirin lowo ta wa yi won le ti tun lo boju wo aso le iko agba bolu ti Porto eyan to jo mo bibi orile de Portugal yen
1: Mendes akilu gbe ti fe mule
0: Robert Sanchez
1: ton ni leyin yin won ni bi merin ton to wa nlo won
0: won le ma si
1: sagbon bi meta bi meta pere na ra ton ni
0: e sugbon nkan kan temi ko nwo ni pe se aso le
1: loro won ehn kure lati lo bayi nisin
0: eh so fanades enukun
1: onukun so pa ma gan nisin bayi gan ati mo
0: disasi to fi show fa lojo ni bo je ko jo bi pe o ba awon ara bi lo relegation sugbon o jo yo pada wa sugbon won ni
1: ona ko ma so se aso le wa loro jesi wa kan bayi nisin to di pe ya robe o se jile mi bi temi nisin bi alaimo to kan ti fanasi le ko le mi risi
0: bo je pe lara transfer le news won oni pe won fe lo sinu iko agba bolu Juventus lati lo gbe agba bolu kan ti oko re je Adrali Kubazu
1: e temi sa ro won be be ka ma le fun wa ni pama abi enzo
0: kan ro kan fun
1: kan mo fun kan fa wa
0: kan fa mu ni
1: kan fa mo rin e pe e na mo rin ba ku ni so bayi e na mo rin bayi bayi o ti de na mo rin mi lan bayi a ro gbonda si o ti de bayi ni
0: so awon kan je so pe won ni gbogbo koto ti okoto ote ti agba ngbe pe o jo bi pe ile pada wa ko
1: so in dem money
0: mo rin te gbogbo eni amorin te
1: ti a pe oku bayi ni so pada mi amorin ku gbono oku ke gbono mo ku ba gbono yi ni bayi then amorin to ku wa ni ma yu to won lo ku ke wa ko kejila wa do do wa ko le ru e lodo ti a
0: e so pe
1: ko le ru e lodo ti a
0: o da yin loju
1: ah to have this ko wa nisin yin won fowo si ju le vale ko ja yin
0: no no allegri ologbe yin de
1: ko kan ologbe ade
0: te fi lo europa
1: da europa ma to de isin se ko pe amore ke lede allegri de asiko kesan
0: okay
1: o ti gba asiko karun
0: okay
1: 3 times 3
0: ko te n gbeyanju lati so ni pe waju waju ba e lo bible ti ko
1: so ta mo ni na ba de nsin ko karun ta si nsin no bo gba de ko keji ati ko keta won bi da ngba da se ti ngba da se man awu was do le awu raye ah raye so kan wa imamodo ko boya inu wa so da won ti bit si do pay won to di pay won ni fun lo gba mo binu
0: eh
1: won was do le fun ni o si ni contract so bo bi to si ri bi lo ni se ba won ni fun lo gba mo binu ba
0: bo
1: je ko ta wo fun to wo ti ma yo fun
0: ti o fun
1: eh no gba pay court ni ba ba ba e bo ba ti mo logun mo eh wan la na na wo lo to ma yo ba ni se eh bo je pe coach ta won na ni se kan je ra yan fun ni bayi
0: Michael Carrick
1: kan je ba yan fun ni bayi to le pe won to de nisin lesin nisin
0: won e awon agba bolu ti member won le chese ni
1: ke won le se injury ni injury e ko lo sa e ko sa ba sa to ko ja lo ma yo ba
0: ru member
1: sa to ba lo won ba
0: ru
1: e won wa nbe injury nko
0: Bruno Fernandes
1: won wa nbe won ti contact mi eh won wa nbe
0: o je pe Casemiro nlo
1: o nlo wa o nlo but then be da
0: ko won ni lati no iko agba bolu Atlanta
1: o be ra won na kan be ra Sandro Tonali na
0: Sandro Tonali
1: ma la won yen ra yo ran arin won lowo
0: oro nbe lori e nitori pe Tottenham awon na tin ba won ta kan
1: ti ma yu ba ti ma yu ba gbori lo to ma yu lo to si amu bo to si amu to fight relegation lati se to pe lo yo o je mi bi won lo won la bi kankan won la bi kankan
0: pe nice si pe won ni se dada
1: eh temi o danu kan kan to ma yu lo Champions League season to lo tin bo tin won ara advantage ma yu ni pe won le attract awon big player so iru Tonali ko le ri won le to lo Champions League alu won mo lo Tottenham ti o lo bi kankan then amade to ti man you village bi last season ni pe last season man you lo bi kankan league nikan na ngba ati FA ati Carabao ati Carabao Cup certain boy nisin won lo Champions League samo le jaro ti gba kan te gba match me fa ni group stage match me jo na gba nisin so o tun mo si pe injury yo mo o ko dada ju tele lo tori pa awon player dey play more and more part
0: bẹni bẹni
1: so kan ti la yan fun
0: bayi last season bi pe kan gba yo kan
1: eh lan yo se kan abi orin won won se jale won se jani Carabao Cup so
0: gbogbo match de ma yo gba ni last season boya 40 games
1: won
0: gba yo kan ni FA won gba kan kani 38 to ku
1: o je league
0: league no ti
1: fa se first round dokita bi city abi se won ti kini kan ni yan yen won pa ko ni ribe ni start n boy tori pe man united champion so kan ti kowo fun won de player carrick tan awon fun ni coral extension won won pada fi ko ba eni eleni ni tori pe awon tin sogun awon tin pariwo sana o sana nisin na pa won ko pada pariwo pe eno kan
0: magbelebu
1: so kan ti kowo fun ko ti ra yan tori pe awon eyan pe pada leyin yan o awon tin pariwo sana na pada pariwo kan magbelebu la ya o
0: o de je si ojo opo ye le ka ma se lalala fi bo eyan la pa bi e ti mero ba ni soro te le pe si gogogo 0913655692 0913655692 ipo agba bolu wo le yin ba to ngoro aye ipo agba bolu wo le n ba to awon iroyin ta ti menu bayi se setan lati ganu sinu koko ijeje
1: je fe mai lo awon kan wa to de pe awon player club won bench na njoku si
0: e mo pe lana bayi alale bi league o se lo next season o ti
1: jade be ni bo jade be ba se bo so bo
0: se lo no she study e lowo pe
1: come study e come study e sugbon be wa se lo lowo bayi nisin awon team kan awon player awon joko bench ni won starting level awon kan ta na fa mo won awon player won start Chelsea player won start da won lo start
0: any player won
1: start
0: Nicholas Jackson ko
1: Jackson se player ja player Chelsea ni
0: ya ko ti pada si Chelsea
1: ki te won alu won to lo re na ni won to lo re won to lo re ni e de kan le se e de kan le e de kan ta ni Jackson gbogbo awon yoku to blefu ko awon re on restart level bi mi la kan se worst to gan awon awon won start level megla mo le fun bon France first level lo wa rawu rabi o ti mo wu pa bo lo fun so ba si ninu do mo re pe kan ka se do blefu colombiana Chelsea na yen la won na won gbianjo awon na se won champion
0: hello ta lo wa nbe show your logo agbo yin o be ba ngbo wa era ko e ba wa tumu e ma binu 0913655692 e ma gbagbe wi pe ro ba ni soro te le pe si leyin eto be ba fe ka gbe soyo logo wa sodo yin ara igbon sa fe yi e fe ka gbe wa sodo yin ba ba se nse lo ni shop yin ni view center yin ni le epo ti yin abi ni restaurant yin awon eyan ma gbo kaakiri tubuturo le agbalaye a si ma daruko yin gbodo yin la kale si kankan gogogon niyan eyin oni view center eyin oni garage gbogbo gbogbo eyin tamak eyin olokade o ma ruwa gbogbo eyin ti an gboro aye e ma pero oba ni soro yen eni pe wa ka wa ka wa mo a wa ba yin la pa be yen a de yin la lejo fe lo bade a tun ma fun yin lebun je si 09081343424 yen lero oba ni soro te le pe wa si o leyin eto ma be ba pe lu bi ojo ojo se ku pere ti ta fi kuro lori eto ye tori pe wene wene ojo ojo akoko nti nko wa papa mara collectively yen lo so to ni 09136556952 ojo bi pe ojo opo yen fe lo ja die e sugbon awon update to se nbe lapa bi ipa gba bolu Real Madrid je leyin mo wi pe won si nta kongbon lori atamata si omo bibi orilede Argentina yen ninu ipa gba bolu ti Atletico Madrid won so nipa Julian Alvarez omo odun 26 se be ba gbagbe won ti ko bi ti bi to wo lo ngba kan ege bi iroyin se to wa lowo ngba na o ipa gba bolu ti Atletico Madrid Atletico de Madrid lawon so wi pe ko jo la ke ko jo loko o da wi pe ba won o ba ti eta eyan Julian Alvarez owo ti won ta yo to bi million lona 500 euro eyan 500,000 euros
1: won be le ni yo na on be ra club kan ni awon le million euro bo bo nto ba na ni pe e mo pe oto oto orun gbebo ni so won wo pe ta ba se le da oduro kan mo lo mo ba gbe 500 million le lori won pon ni le ran so
0: o fi reverse
1: ah eh won pa lomo lomo lori nu
0: reverse o baby ko
1: lu 500 million ke won mo ke ma did nisin won desperate won gba fe je fodo meji so won se no pere o so wole pada keke bi are o so won sare bi o se pin so pe o to ko re pe igba kokoko si yudo se le fodo se no pere se na ko pa ro ko jare won na lo 1998 na la
0: 2000
1: 2003 na won gba kankan 2007 jare gba na pa gba na gba padio capello to gba league fun won so ya pe iye mo mele mele ti e no ti di mo league ti so won sare pon se to gba kankan to you no na para lo gba mo ri o won lo je podo meta le ra le ra won ni gba kankan
0: o ma di pe
1: you are di mo
0: BLB
1: bo se lo bo e bo o ti ma kan la de
0: o da papapa eyin ti Manchester United odo yin la fi ma fi ka gbe kese re nle eyan lo so toni nitori pe oro ma ko Trafford Rashid Omar ya eleko ibi o do duro update ti nbe nle Manchester United ti je ko di mimo won lawon o se tan o eyan lati tu pada lohun eyan ma ko Trafford ni ipa gba bolu to ba fe ra o ku wa ra ni sansan ni awon o se tan lati se be ki won ni pe won tun fe lo loan e sita won ni awon hotel e
1: kan loan e ma
0: kan loan e fun yin
1: ah so ra lo ta so
0: kan loan yo wa
1: ko se ni wa
0: ah
1: ko se ni wa mi la wa kirinu aye ni ah kirinu aye ni mai ke mo pa mo godo
0: e ma gbagbe pe won je won so ja ko di mo pe 14 million euro pounds oni won le ta pe iko Liverpool ati Manchester City ni kan na ni pe
1: o ya re gan sipo so
0: come on 150
1: come on ba so wo ya re ka wo ma lo
0: eh okay eh ja ma lo le lo so tun ni ah o ba dojo mejo ka le lanfani lati pade gbogbo en te npe ti ipe n to bi pe n repete dako e ma binu to ba di ojo mejo o mo pe eledua yo ti gbowo ni network yen a le lanfani lati bara wa soro better e ma gbagbe ero ba ni soro te le pe si leyin eto 08134294 08134294 chon people ajosepo wa o ni baje merci beaucoup oh d'abord

Aje was wobi by popular demand. Lori kan ni time on 87 FM. Kilang kwe chui. Kilo fi so. Kilo fi so la pa bi. Kilo fi so la pa benye. Kilo fi so. Gege bi no ki lasi ta tin kora wa leko. Ta tu nse fa ji. Lere fi. Oji ye ya wa o fin je ko ma serious ju. So ma ti lo serious ju. Kom be on nani la pa be. So, a tu te si wa ju lo ni no. O ni o. Oni ogunjo ojo ni osu kefa be na ni ta ti darin arin 2026 adupe lodo olohun oba ka ma gbiyan la lokan kan lejeje oruko temi ohun na ni precious afolabi fresh ba bao so a ba lori ebelebe kankan won ni pe tomo ti ri o ti tomo je na ni a dupe lodo olohun oba e ma gbagbe lori eto yi a nori ofe kan to je pe o huge gan I will say something huge o to bi de bi pe olohun fa won alagbara eyan kan fi dinki wa kin sa alagbara be na kin sa won to n bo olohun contest iro o ninu imo ni to ro olohun lo fi jinki won to ba je ru awa ba le to wa e ti mobe a de dupe lodo olohun wa pe ninu ori ofe won na la se kini la wa na fi nda keke luke lori eto yi awon agbejoro wa awon to je bi loya wa ni won fe se pe won ba ri sa na un dede na ni olohun fi jinki wa lori awon eru oro ta ma ru lokan kan lejeje o na oro kan ta fe wo loni iyen na se kini o wa highly important awon elebo lo ma nso be oro yi ta ba ni ka wo a ma ngbon gbogbo igba na a ti seri tori popular demand ni a ti ma nso fun yin na pe awon kokan na te ba fe ka tu yewo ti o ye yin to se fe ki e ka tu la wa loye si waju ati si waju lori e oro na re idajo ni o ati ijiya o ti ye yin dada sentencing and punishment o la fe wo loni so loni a de dupe lodo olohun oba pe a ni loya wa pataki bashir oladi pupo awa ati baba e na lajo ma da keke luke lori eto e ta jo ma mu lokan kan ejeji a da barabo ileke ni a da barabo leke yo si se kini yo po tinu re le po oro po loni lori eto yi a wo oro yi daada eje ka se kini ka se ton lati gbadun ara wa lori eko ta fe ko ni titoni e ma ku mel diamond fm na le wa yi ori eto te si ngbo ohun na la npe ni kilo fin so lapa bi pelu precious afolabi fresh abao ajo ma se lokan kan lejeje ni eje ki npe lawyer wa wole fun eto fun titoni

Eka bo pada buya yin shashe ndara po mwa ironi kakri agbaye lente tisila tikani bon safefe Diamond 88.7 FM. Iloni ironi nante si wajiba yi nile ukiri. Nile Iran ti kede titi budo Strait of Hormuz pa u latari akolu alagbara iti le Israel shesie kongusu ile Lebanon. Le yi totu ta ekpo si ekpa ya tombe lekun ani gbogbo ilahorun ile ise ologun nile Iran salaye ninu atejade kan eyi ti won fi lede gamboro lori ero amohunmaworan ile na pe igbesi ohun lo je idahun si ohun ti won juwe gege bi iwa yiye adehun to waye o latodo ile Israel pelu ile America be ni won se afikun re pe awon ohun ilo igbepo ni won yo mu asoro bawo lawon aye to se gbogi lori omi be ni ajo omogun ile Iran tun se kilo pe gbigbe igbese na ati titi a Strait of Hormuz ohun ti pa lo je igbese akoko o pelu alaye pe awon igbese miran lo sese ko tun waye bi won ba ko lati dawo akolu na duro lagbon iroyin re daraya futiro le tuni gbadjumo lori itakun aye lu jara ni Martins Vincent Otse ti ope ni amo si very dark man ti sipaya re pe ohun ti ri iwe iranse pe ni kan gba o latodo ajo amuni mada EFCC latari esu kan eyi ti won fi kan iwe esu ohun eyi ti agbejoro ni blessing agbomere leyi to te pepe re leyi to pe fun ti tan awade okan ojo kan oju opo eto inawo te ma won to nse onigbowo fun very dark man to fi dori agbejoro ajafeto omo niyan ni deji adeyanju o nigba to nsoro lori itakun ayelujara re very dark man juwe ipe na lati tan awade re gege bi igbese lati po ohun lenu mo pelu esun pe nisi ni awon megbe osilu APC kan lo ilana ofin lati fi te awon to nbu enu atelu ijoba to nbe lode yi lateri waye o ajo elere idaraya nile wa AFN ti mu ojo miran fun igbiraso idije Commonwealth todun 2026 lojina ati fun awon elere idaraya ti oju ojo pagidina awon lati legunle sile wa o lati le America ki won sukupa nibi idije na gege bi igbimo ton ri soro iroyin lajo AFN ohun eyi ti Maxwell Komoye dari e je ko di mo pe ipinu ohun ko seyin ipade pajawiri kan eyi ti igbimo na se nilu Eko pelu erongba lati so loju egun idije eyiri ewo kan ti yo waye o ni ojo Sunday ojo kokanlelogun osu kefa si ojo isegun ojo keta lelogun osu kefa bakana ninu papa isere Yaba College of Technology dipo awon ojo eyi ti won ti saju kede pe eto na yo waye o ajo ohun tun se afikun re pe atunse na lo se pataki leyin ti awon elere idaraya ti won je omo bibi orilede yi ti won fi ile America se ibugbe ti saju koju igbese wiwogile fifo awon oko balu eyi ti won ni ategun eji lile tema agbara ojo se idiwo fun o idije eyiri owo hun ni yo safihan igbara di ko elere idaraya ile wa fun idije Commonwealth ti yo waye ni lu Glasgow nile Scotland iroyin kakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi e gba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na le kan si o amuwa seti gbo yin role tun ni pe gomina oye banjiro awon oludibo lati fowo suwopo pelu ajo INEC o bakan na la tu je ke gbo pe eyan kan farapa lasiko ti awon iko alatileyin egbe osilu APC pelu ADC fija peta lori esun to ni se pelu ibo rira o bakan na la tu muwa seti gbo pe iko omo ogun dole eniyan 22 ototo lasiko ise akanse kan to waye nipinle Sokoto lati le okere amuwa seti gbo yin pe ile Iran gbe Strait of Hormuz ti pa latari akolu to waye o nile Lebanon lagbon iroyin amuludun ajeke gbo pe ajo EFCC ranse pe very dark man lori esun ti won fi kan awa jeke gbo lagbon ere idaraya niro le tuni pe ajo lere idaraya nile wa sun idije ejiri ewo alajumo sepo yen Commonwealth siwaju latari idiwo ti awon elere idaraya koju o
iroyin kaakiri agbaye futirole oni ohun ko niju ba ilole kasi kin to ma lo egbo ise ta ni fun yin yi nje mo wi pe layojo oni lodun 2014 ni won se ko are muslimi fun gbogbo ile yoruba nigba na alihaji abdulaziz arise kola nilegbe re to nbe nilu ibadan nipinle oyo iroyin kaakiri agbaye futirole oni ohun ko niju ba ilo lati ma gbadun oko ojo kan awon eto wa so waje download app wa diamond fm lori google play store tabi lori apple store bakane ma gbagbe lati fi ejikeyi isele yajo yajo tabi isele gbanjo gbanjo to ba nsele laye ka ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 adeyemi adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye futirole oni olanre waju oyewole lotu si ede abinibi to si muwa seti gboyin ese o bi ese n tati si kan niyin to tawon yo akuyo tomi opin ose emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara lekan si eku kale iroyin

0: 101.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.
1: Arewa, kini ashiri ewa re ti iwa atawon omo re fi n dan yoyo yo bayi.
2: Zegba Ensure Butter ni ashiri ewa emi ati idile mi ati ilera si body lotion. Zegba Ensure Butter dara fun irun ati gbogbo ara. O mu ara jolo. O mu irun dagba daada. A si tun dun wo. Be lo n shamukuro gbogbo abawon ara ati awo. Ale ifo, eela ati stretch mark danu.
1: Bawo ni ti ilera si body lotion.
2: Ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo. A mu dark knuckles ati dark spots kuro. Natural beauty ni a wa yo daada.
1: Ilera Care Limited lo nse ZYN Shea Butter. Ilera si body lotion natural fairness ati ilera si body cream amara jolo to dara fun gbogbo ebi. Ile ise won wa legbe Mama Ifeoma Textile ni Taiwo Oke Ilorin Kwara State. Lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813-547-8295. Lo awon ipara to njade lati ile ise Ilera Care Limited. Ke wa re oyo da.
3: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.

suyika wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledu mari oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara iwo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awuma sasukiye ni o ya eje ka pade lori eto asini netisi niye nipa awon ami wo ti mi edan niyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o ami wo e ma mi si

Ha, kabiyesi eledua, eku leo, eka leo. Eka abo, sori etu ta, kwe lami wola leo ni. Bo de ba wogbo, ode adagboru, awara ojo wogoro dagboru siya siya. Olong oba, tin seri ayma, kojumo toma, bojumo ba matama, amon koko u, eka le, eku le. Awara ojo, tineni nekba ta, o, kabiyesi eledua, dupe o. A kan fe mo de la le oni temi ti gba awon atipe o re egun nugun to wa bale lo jebo akala magbo to bale lo je dokin titiri o titi de igba ti o bale o je fun akoni eye gbogbo mo lo nsa fe bo gbigbona yi ati si yi si o eni ba gbegunu o gbodo gbowo eni ba gbowo ti o tewo gba o gbodo gbegunu Eje Oluwa Olorun iseda gbogbo emi eniyan kabiyesi re lale oni ade lori eto ta pe lamiwo Ola tin re waju ogun ni yopa ebiti le meje alaka feyin re o iji alugbo International Presenter Omolatin Fabola mo kan yen ga oku papapa fire na kanaka gbare lo kanakana eku le eku ajale wa ku oju aku owara oju yi o asiku ewo yi yo tu wa lara o eku iji wele wele gbenga ku pelu ajo wa lale eto ni o Agun ta so lo so se presenter nu ajo nbe ni yara agbara o. Gbogbo won ta jo sita leyi latenu loro Olorun baba akiyin lohun o. Gbogbo eyan ji ni atajo sita leyi pata na laki eku owo lenu ise eku ise ni. Ha kabiyesi ledua. A lo sodo alejo wa loni taratala leyi ta lalejo wa tori akoko. Eja se bayi na kadado alejo wa fun tale eto ni lori itohun ta pe lami o la leyi en lebe won eku le eku kale bu lojojo lodo tiyin o

0: lalẹ oni lori eto ta pe ni amewo gbogbo yin te n gbo wa ninu ile e je n lo tarata sodo alejo mi lalẹ yi nje ta wa ni alejo mi lalẹ oni lori eto ta pe lamewo e n lebe ku kale yan ara ile baba e ba mi sumo kini ndada e ba mi sun e mo kini re ha e kale e ba mi ka won yi wa ti won bo wa le na pe won ku rede akoko yi
1: e kale gbogbo omo Nigeria mo kiyin o alekun alaafia ma je fun gbogbo wa
0: amen amen so se fu ko pa ma be da ko yin sa
1: ma fi pa mo na
0: to o da je pe ka pe ni tolo omo ni alejo wa le ni
1: nbe ni sa
0: da a nbo wa lori to na la wa

0: kuda ale jome lale yi e ja wo bayi lori eto amiwo amiwo te da mo ri ninu aye a orisirisi ni elumi ni gba to wa ni kekere ni mo ra miwo elumi ni gba to wa lodo bi mi se mo nwi lori eto yi elumi ni sin gba to je pe ngbo ba da laya lord tan gebi okunrin ni mo ra miwo mbo le se fe mo lale yi sa ibo la miwo ti yin ti bere
1: ma mo lati igba ti a ti bi mi ni
0: lati igba ti e ti waye
1: nbe ni sir
0: oda ejagbo sir
1: ori lati gba ta ti bi mi to mo fe le so pe ko si gba ti mi ri amiwo gege bi eda ti olorun da emi wa saye abi mi ni eni ti ko pe ti a mo si siku se anamia patient
0: nigba ti won bi yin gba na
1: nbe ni sir to de je pe to ati gba yen mi ri gbe aye to dun mo mi ninu gege bi ara yoku gbe to inira loni inira lola hospital ni kekere gba eje loni gbe je lola oni mo fin gbele aye ko to wa di pe igba ti mo npe omo 18 years 19 ni mo sese wa mo pe nkan ti mo ti en ri ni kekere
0: ki ti awon mi ti en ri ni kekere
1: pe
0: kekere ti ni
1: kekere ni o bere pe igba ti mo npe omo dun 20 years ti le ba ti nsu inu mi ma npaje tori wi pe mi kin ri orun sun loru bi awon egbe yoku se rorun sun o ma sele pe tin ba fi le to be die bae nkan omokunrin mi adide ide se pe adide pe gege bi pokunrin fe ni ibasepo ta je pe normal adide pe gege bi ta ba ni boya won drug eyan
0: to se ba lu drug
1: beni to se pe ti kini ba adide gbogbo san ara mi irora lotun lo si ti mama yi nile loru ko si igba mi a kanlekun a pe ara le to ba ni moto won gbe mi lo si general igba yen general wa ni taiwo nbibi ibi ta si ngbe si general side ka ma so pa n lo si ofa garage ni
0: igba mi ko ni ati bibi ki yo ta ti bi lo si bi ofa garage ni ka bi si olohun
1: igba mi a ni le ngba ti juju tin po to roro ru lo ma oko be ki se igba ta won yan le ro ni moto pe abi kini a ni le pe baba mi de ti shalai si ati tender age akobi ni mi ninu omo ya be emi ati ya mi na ni oru ngba mi a ma rin lo o le se olopa tan ba nlo patrol tan ba ri wa tan ri ru nira ti mo wa ni won ran mi lowo
0: lo ngba mi
1: be ni sa ti won gbe mi di hospital tan ba gbe mi di hospital tan ba tun fa omi si mi lara fa o tun le stop ma tun wale ama ko si oru yen ti mo sun gege bi eda ile yan
0: ni gbogbo ruru abi da kokan
1: ni gbogbo ruru
0: ka bi si olohun o da eda to mi die na eda to mi die na lori eto amiwo na la wa lale igbogbo yin te n gbo wa pelu ale jomi lale yi eni olohun mo o mo pe awa tiru e na ba nse abi ta lawon mo tin se a ti mo n ti won wi yi o ti yi wa daada ju oda ke ti to te waju ni abi te de o sa bo ni eto oro ti le eko o ya lati le eko alako bere bo le se ri se nigba na lohun ogbon wo le da si
1: igbiyanju na ni mo dupe toro afeti e na
0: ko afeti ti ko yin na
1: be ni ka lo lewe loni bi osu kan bi ose meji ka mo le lo to se pe to ori ofe olorun sa ni mo fi ka ti mo sa fi ri se ko to di pe mo pari secondary school nigba yen pelu ori ofe olorun to so ati gba ti kini ti wa nsele bo se nsele igba to ya awon hospital conclude pe won ni lati sise abe fun kan omokunrin mi ni o ba mi ninu je o ba ya mi ninu je amo gba to tun ya la re yan sin wa ni gbere pako pe kini ka mo se o pe tori ko si ari daju pe tan ba se kini yo ni sele mo o kan le stop fun bi odun kan odun meji ko tun to bere pada pe ibi tan si fe se yi ibi to lewu lopolopo ni pe ka mo se ba se se mo ti mo wa nbe niyan mo si jo mo kan to je akikanju lati kekere o ni igba ti mo ba ran ti ipo ti mo ba ra mi inu mi ma npaje to bi baba mi se ku mi fi wo pe ko se nikan ma jade
0: to de bi akobi ninu ile
1: be ma se ka kiri
0: e ma won so kon lori eto yi won so kon lori eto yi lori eto mi wo na lawo yan ara le te ngo wa orisirisi na ni sele ninu aye ge bi iriri aye looto alejo mi lale yi bi wa se nbabo eni olohun mo na ni eun se bayi alejo mi bi e ba de e nba won kankan bo ni to won si ngbere kakọ pe ke mo sise abi ohun pe tori to ba lo bi odun kan abodun meji o tun le pada bi pe yo bi gba pe ibi ta tin fo na latun mo ba na ni oro o tun fe ri ati pe ibi won e tin su ibe ibi to tun je yi to je lege ninu agwara ni e ti waju san
1: to so a sa se mo gba yen na ma lo se six boy ma se lasati mo gbianju ran iya mi lowo tori ko
0: se be lo sise omo odo
1: be ni ka kiri awon shop ibi ti mo tin se mo ti reyan kan o ran mi lowo si ibi ile ise kan mo se office assistant nbe amo ka to wi ka to fo ese ro mi mo ni crisis ngba kan ese yi wu gba to
0: ese meje jabi eyo kan
1: eyo kan mi o le fese yi rin mo o wa di pe o nkojo bi pe ta ba ni ewo nkojo igba ti o ye ko tu ko tu agbe lo hospital won ti abere won fa itutu be jade igba tan fa itutu jade to ye ki ese mo pajumo ese bere si ra
0: o be si jera
1: be ni to ke mi le jade mo bi mo se padanu bi ise yen niyan
0: ibi ti e tun ti rori ofe pe ke mo manage
1: be ni
0: kabisi olohun
1: bi mo se tun padanu be ti mo deni to wa nle ti o le jade niyan mo sa gbe ese yen ka kiri fa ati ya mi mo
0: se hospital na le n lo ngba na
1: hospital na ni sa igba to ya won tun ni won sise abe won bu lara itan mi won fi le oju egbo yen a tiraka a tuwojo a lo se ise abe yi
0: e ti bere ise ni bi ile ise won to bi osu abodun melo ngba na ko to ri pe tese bere
1: to bi o ka ni bi odun meji si meta
0: ko to ri pe tese wa wole de
1: so igba yen mi le sise mo a sa lo sise abe yi
0: ibi ta para lo si abe yi
1: ibi ta ti bu eran o jina ibi ta bu eran tan fi le ko tun jina
0: eran ta
1: fi le o tun ra pada
0: eran ta fi le oju be o tun je ra pada
1: je ra pada o sa wa di pe mo sa n gbe kaakiri olotu oju mi ri to
0: kabisi olohun
1: ko wa si nkan tan ni kan fi si ese ti mi fi se a fi dudu si
0: e ki se pe fi mo ni to ilana ti bo nikan e tun gbiyanju ti bile
1: rara a fi ti dudu si o ti e to seji kan areyan to pe wa tan ni pe tin ba ti fo ese yi tan ki n ra iyo awon eyan le ro pe boya ko possible amọ ibi toju ti ri to ko si nkan tan le gbe fun yan ti
0: e ni fe se tori ipo te da wa lasiko ohun
1: ara iyo
0: kabisi olohun
1: ba ti fo ise yi tan ma bu iyo si oju ogbe yi to se pe inu bi ta wa eni to wa ni le kefa ko ni rora teti ko to mo gbo iru inira ti ma wa bi ese ba se bere tita pelu iyo ti mo bu si mo se yen fa olotu ese yi o gbe o
0: o ko gbe sibe na
1: se yi o gbe sibe na
0: kabisi olo kabisi olo kabisi e da to mi die na e da to mi die na lori eto na lawa

0: wa nbe ninu aye ta wa yi pe lopolopo gba mi ma nsaba so lori eto ani aye nbe lori omi aye nbe lori ile aye nbe loju ofurufu aye nbe ni bi gbogbo ayo ni gbona titi ka lo nu omi lo ri ko le si tori pe ran awon eja ni gbenu omi yo won tun wa ni gbona titi ka loju ofurufu lo ri ko le si tori pe ran awon eye ni gboju ofurufu won pe aye ni yin sa aye ni yin mo aye jo gbogbo amugbedi o fun gbogbo eyin eda tin gbo me la leye ba lodo eyin agbagba ti agbalagba kabiyesi olohun alejo mi lale yi eyin oda ti waje ni e wa nbu iyo gebi imoran teni kan fun yin e nbu soju egbu yi to si je pe a mo pe beyan ba bu iyo soju egbu bo na la mo ru irora ti o je ah oda e ti waju sa gbe bade sa
1: asa ma ni irora yi amo igba toju egbu yi o se imo se tun bere hospital
0: se egbu iyo si to bi emelu sa
1: ah mo buyo si to bi osu meji sa
0: bi osu meji te fin buyo si bi egbu yi sugbe e tun ri yato na
1: o si yato ka bi se lo to gba ti o tun si yato mo imo se tun gba sona hospital ojo meta meta ma lo se dressing ma lo se gbugbe owo na ni mo na emi se ni keyan joko ko mo mi lara mo tun gbiyanju
0: bi eje o ma tun ni gbiyanju lati le
1: mo tun kose mo kose owo ta mo si photographer gba ti mo kose e ya o lori ofe lati establish mi o mi ijoko tin ba gbase ma rent camera ma lo fi sise ko do pe mi ko se pe 70% owo on o ba rinse ti mo gba lo amo toro ko bo ti mo ba ri inu mi o dun pe mi pe ebi abi pe ara pe bayi
0: mo
1: sa fi toju ara mi amo sa igba to tun ya ise ni mo nse ijo kan bi mo se tun jade mo tun ni jamba okada
0: e tun ni jamba lori okada ti ese o si ti san na
1: gba te wi to da ise yin o ti san ti sin bi mo se nsoro
0: ko ti san ese te nso bo yi ko ti san di sin na
1: be ni ko ti pe o ti pe 17 years ba
0: 17 years
1: be ni
0: te se ti wa nbe
1: egbo ti wa nbe
0: kabisi olohun
1: o se pe hospital mo sa npara ojo meta meta bi mo se tun ni jamba niyan
0: lori okada
1: be ni jamba kekere ni mo pe o dide mo gbon ranu amo ni bi itan lowo oke bayi mo feel pe nkan gun mi nbe amo gba ti o ti seje mo kan lo ni temi gba ti o fi di bi ose kan mo ri
0: pe leyin jamba yi
1: then oju ese yi bere si ni nwu ni bi tan o nwu
0: nibi ti e ti fura pe nkan
1: gun mi o nwu bo se nwu mi le dele so tori to aye o ti di pe awon eyan ti o understand ti nwo yan bi agbana mo pa mi ninu je mi le dele so mo sa npa mara amo gba
0: ti eyin wa pelu awon aburo yin na ngba yin ni abi
1: ati mama ati awon aburo
0: yin na le
1: to wa la jo wa to se pe to inu mi gun idun laarin won gege bi asiwaju to ese sa bere igba to ya o di pe yo mo mi pe ta ba ni nkan mi igba to di pe mi le fin rin mo gbera o di hospital igba yen ni general bi ni mo lo igba ti mo de be
0: se general ti oke ti taiwo
1: si ti taiwo bi be igba ti mo de be awon yen ni nkan ta won le se ko igba yen ni mo mo pe nkan tun ti se mi
0: won ni ki sin ta won le se dagbara won lo
1: be won ko leta fun mi won ni ki mo lo si oke oyi
0: pe ke mo leta lo soto oke oyi
1: mo de oke oyi
0: kabisi olo
1: mo ko leta awon yen ni ki lo si estri 10000 naira o je n le si estri yen ni jo yen mo pada wale gba ti ma pada wale ese ti di pe o ti pon mo sa sun sile ni oru jo yen afi ti mo ri pe gbogbo ara mi ti kun fun eje
0: kabisi olo
1: bedi kini ti wa be bi be to be
0: o ti be ni bi tan ni bi to
1: to ye ke tutu jade tutu ko afi bi pe tan ba ni won be pipe mi leje se n ya lara mi
0: kabisi olohun
1: leje n ya lara mi ni o le dide oju ti n po yi iya mi ti n ke awon aburo mi ati sare le tun ti gbe mi won ti di aso mo adeoko yi tan nkan tan ni kin fi 10000 naira se 10000 se mo estri tan pada ko won ni kin lo ya igba ta de be won ni 85000
0: leye yo kan
1: ben
0: kabisi olohun kabisi olohun
1: adeoke yi ko pe 20000 ibe lati ran kan tan fi stop eje tan fi se awon doctor bi mejo lo duro ti mi to de mi mole ti won te pe ki eje yi duro ni bi to nyade ba won kan se nwa oju san tan fi eje si tan fi sto tan fi mo replace eje to nya la won kan wa ban se stop eje olotu won stop eje tan aya anika ya history
0: pe wa para wa sa wa para reje stop ya lejo yin
1: ben sa igba ta fi ya history tan olorun gbe ran se dide ari history ya awon eyan to dide won dide igba ti mo ya history tan na wa se ni abere operation ni sise
0: pe awon se operation
1: awon se operation ni olotu
0: kabisi olorun kabisi olorun
1: sin kankan
0: e da to mi de

0: da ba se n ba bo lori eto ta pe lamiwo na ni lale yi ni kanida modi 8.7 fm ni lo ti lorin pelola tin re waju ogun ni yopa ebt alejo mi lale yi eni olohun mo na ni won lati agbegbe tolohun mo ti ajo wa lori eto futa leyi o da sa te waju eni won pada ri eje won da won ni e lo tun sise abe
1: asa tun se pelu ekun ati gbugbu e atun rowo oluran lowo a sise abe won sise abe won lawon o try lati replay ka won sa ti correct v yen ka won jo yen po won se eje yen duro on to bi jo kejila ta won doctor wa pe ka fi ma ri bi ojo merin si e mo lo le o olotu o tun di bi aro ojo tan ni won discharge wa ki le mo oju kini tun tu pada
0: oju bi ta
1: o tun ju
0: lojo to ye ki won discharge pe ke ma lo le
1: be ni sa
0: loru re mo ju
1: be
0: ka bi si olohun
1: eje yi tun bere si ni ya gbogbo awon nurse tun pe awon doctor won tun sare de gbogbo won tun bere o ti di poju npo yi won ti gbe oxygen di gbe si mi lara ti won teje sa nya ibe na na tin wa eje kiri loru yin awon aburo mi sa ka kiri
0: won ti be si lo oxygen fun yin
1: ya na ti damu won sa tun re de stop won tun ni operation ta won se na lawon o tun pada se prof kan wa o ni be niyan se se bo se se tan o ye ko wa ibi eran ko fi cover oju e ni won se yen tori gba tan fi se mo wo egungun life ni tan mi bayi ni
0: ti egungun jade life and direct abi se olohun
1: won lo ye kan cover e pe kini asa tun gbiyanju won tun lo operation ni atun sunkun atun se gbogbo e atun lo fun another operation lo
0: another operation mi
1: operation ti mo so yi operation akoko tan se fun mi mi lo rara ninu theater mo lo 9 hours
0: wakati mesan nu theater ti won tin se operation
1: eh ta mo ni te ro pe boya mo ti ku fe je ka won mo ni to amo gba ti mo jade won tun dupe atun se operation lekeji olotu o tun to bi ojo mewa kini tun tu pada
0: ni leyin elekeji te tun se
1: elekeji
0: o tun leyin ojo kewa o leyin elekeji yen o tun tun again
1: o tun tun eje yi tun bere
0: kabisi olohun
1: ko wa si nkan ta le se mo awon doctor gan won ti wa fed up pe gba to ya e operation elekeji ti mo ti en so yi mo lo bi to bi 12 hours tori awon unit meji lo sise lara mi
0: awon unit meji lo hospital
1: awon to try lati so won sise tan lawon ti o cover fi eran cover won sise tan to se pe
0: won si bu eran lara yin na na fun di o
1: koda we di mi kan ko balance mo keji mo bayi
0: kabisi olohun
1: ti won ti bu awon eran yen ti won fi le still na kini yen tun tu gba to wa ya lawon doctor wa pe ya mi seyin won ni kan ma je ki mo pe bayi emi lawon fe save pe awon oropo ese yi le function mo bo le je nkan ti won ge ni amo mo dupe pe to igba yen ni mo wa mo pe eni tolohun o pa ko se da to le pa
0: kabisi olohun
1: eni tolohun ba si ni emi e lo laye pe yo ni kan ti o se yo se won salaye iya mi pariwo o bere si nsunkun o pe pe ki lo de won ni arara ko si nkan kan be emi si ti gbo awon doctor yen ni kan mo je ki mo
0: ibi ti won ti nso eyin ti e ti teti gbo
1: pe kan mo je ki mo o pe nkan ta won fe se ni bayi lati du emi ni ki se pe awon fe du ese mo ha won ni ki ya mi sign o lohun le sign mo pe won mo ni kan sign pe to tolohun ba se ko irin ajo eda na ni o se rin pe mi ti gba kadara titi temi
0: kabisi olohun
1: ya mi sign
0: kabisi olohun o da eda to mi egbe to mi egbe to mi na kabisi olohun tutu olare olohun tutu olare o ori eto na lawa ta pe lamiwo lale ibi mo se nba bo ogun laye o da baba e te waju ibi e ba de
1: so iya mi sign mo dupe lowo awon photographer egbe mi na tan dide ran lowo fun mi lotun lo si tan roran tan yi mi ka ti mo tun se iya mi sa sign tan atun pipie awon eyan te awon ore mi gbo won ta joje photographer ran mi lowo ba se to awon nu theater tan mi ti e ti mo nkan to nje nkan tan na fe se bi pe won kan ni won so isan le mi fokan si amo gba ta won nu theater sa theater to se pe teyan ba wo ni e kan aw eyan amuyan wa traumatize teyin o ni gbagbe experience to ni ninu
0: to ni nbe mo lai lai
1: wa ni pe mo wo be ni emeta ni arin osu meji
0: e wo theater le meta la arin osu meji
1: kapisi
0: olohun
1: adebe bayi ara won ton sise ni theater iya yen ri mi bayi o bere lowo prof to fe sise o ni ah lele keta kin wa ni solution prof yen la won o la gate yen iya yen pariwo gege bi abiamo o di mo mi o ni ah se bo mokunrin yo se padanu ese ni kini kan igba yen ni mo mo pe ah nkan ti se mi igba tan sa pe gbogbo nkan jade won tun mu we wa pe kin sign fun rara mi apo ni ya mi ti sign won ni ro emi la won fe sise lara mi emi na gbodo fowo si we ka won to le se amo lotu mo gba bairo mo gba we pelu omi je ninu mo fe sign prof yen ni se mo understand kan ta won fe se abi ka won salaye mo ni mo ti gbo gbogbo e mo ni to bo mo ni gbagbo wi pe gege bi mo se ka ninu iwe mimo ti mo si gbo ninu iwe mimo mejeji pe mi gbo kan ti bi tan ti ge ese abi owo e awon iranse olohun to lo ran wa saye polo oni je kan gi ese mi ah prof yen wo mi o meri olohun enko olohun appreciate courage mi mo sign tan amo gba ti won gbe awon kan ti won fi sise ijade ah emi mi gbon ipe se opin mi ko opin aye mi ko lele won sa ni kin mo wori olotu ni bi ti won ti lu ara mi de won ri bi tan le pass eje mo orun mi ni won lu
0: won ri bi ti won le pass fun won le mo ni bi ti won ti fi abere gbogbo egun pe orun ni won
1: lu mi ni won lu ti won gbe abere tan fi tan ti bo mi ni orun sa to ti won gbe eje gba nigba tan fe
0: orun ni won ti eje gba wole si yin lara kapisi olohun ti won
1: si se operation yi gba tan se operation yi tan to mo dupe lowo olohun o wa so sidi mo dide ba ti se njade aro pe immediately ni won ti ge ese ni igba ti ya mi ri ese inu edun pe se si wa nbe igbawo amo gba ta won doctor tun soro won ni ki se isin yo to bi ose meji
0: ka won
1: to le mo o pe boya yo di kike olotu asa wa nbe mo ni gbagbo mo sa ni gbagbo mi le sun mo tori boya kini ya tun tu ko soju orun mo rara gbogbo gba ni mo yewo amo gba to di bi ose meji ah olohun ma jeri ara e o
0: kapisi olohun kapisi
1: olohun ara re o prof to se o le wa awon nurse bi won se like to tori nkan ti mo ti la koja lodo won bibe tori gba ta se gbogbo won mo sare kiri ni nkan ta lo ni theater eni ti o lo ba mi wa ngba ti o sowo mo ati jeun lo hospital ni isoro gan gbogbo won sa dede ran lowo fun mi awon nurse yen nu won odun ni joyen bi awon doctor prof yen ran won mo se meji wa inu won odun pe ah tori gba ti prof yen de oni to tin practice to fi di prof eyan kan la won se ru operation be ri ta won o si gi owo yen pe obirin ni pe bo se di prof lenu ise yen o ipe so ko si pe
0: ki si ani ani
1: o si ani ani ah won ma yen awon omo ise yen ni kin excuse ese mi kin fold e mo fold e ika mi mi won la won believe won lo gbe machine wa won gbe machine le ese mi machine be ri ariwo bi pe won si ero ni ah won ni bi machine yen se

0: de ariwo awon nurse yen mo sa ri pon sare dide nu won dun won pariwo won sare wa di mo mi mo wo pe kilo
1: kilo sele
0: awon ni kan jo awon doctor yen ni ka awon nurse yen fun awon ni battery tuntun ka awon fi si machine yen won gba battery tuntun won fi si machine yen won gbe le mi lese yen machine tun bere ariwo inu awon doctor yi dun won lo pe oga won wa oga won yen de oni ro pe kan chuke ni yen se won tu se loju e oni olohun mo dupe fun aseyori o ipe ko sele ri gbogbo awon nurse yen ni ko sele ri
1: ko sele ri
0: ka bi se olohun se yen si wa bayi to oni mo fi dupe lowo olohun tori igba mi ma ti ropin ebi mi o gbe kolu mi mo ore mi o gbe ko mi mo nigba to se pe ojo meta meta ni mo lo nwe egbo ni deri kankan ti mo le se mo ko se ni to gba mi sise ese ni mi le fi sise ti mo se mo ko sagbara kankan to mo sa deni ti o wa agunle amo to gba tan discharge mi to inu mi sa dun ese yen se bo be se yen se nse ki se po function bi ti keji o amo mo dupe pe won sa ti ege
1: ese yin
0: o ni bibe amo ti gba yen na ni mo ti deform bayi ti mo ti deni ti o balance ni irin mo rara to
1: kabisi olohun
0: I'm now a 40 years old ko si yawo ko so mo ko si kankan I'm just living to amo mo ni gbagbo pe to won ni te mi ba si wa
1: ire ti si wa
0: si wa na ni to amo to nkan kan ni mo fi jade wa be omo Nigeria
1: jagbo kini te fe lodo mo Nigeria lale
0: to tori gbe ai ti mo ngbe o temi lorun mi o ri nkan kan se mo mi si se yan be pe boya ke yan kan joko sile ni aarin omo ya gan ibanu je itju tin wa to ba se pe gege bi asaju to ye kan mo wo to se pe mi ma mo ni to e fun mi ni nkan bayi fun mi nkan bayi
1: kabisi lo
0: se jo
1: kabisi lo aye lo ku ko ma se ke wa lo ha kabisi olohun ete waju ni ese waju ni se judeto
0: edakun mo be omo Nigeria eran mi lowo mi fe je liability ikan ti mo ba le ma fowo pada tori
1: egbo
0: be egbo yi o ye ko ti san gba ti mo gugu lori kini mo ri ogun kan lati China
1: mo le dakun re
0: ko do di poro ese yi o accident isele mo ra nigba yen ti mo sin ri ise se amo gba ti mo order mo lo won ni emeta ni ma order step by step ni gba ti mo se lo alakoko lo nto ese ibere si ni gbe koja gbianju ti mo ti gbe lati wa lo amo gba te se ogun itan ni nkan to sele si mi sele ti mi tun de roju raye pe boya ma le se nkan kan lati tun le
1: get
0: fun ogun yi mo ke to bere si ni mo lo to se pe to mo ni gbagbo pe ese yen si de gbe to ba si le gbe nkan ta won yan si gbe le aye se emi na le se pelu ran lowo ti nkan ti mo ba re fowo pada o de mo be omo Nigeria fun ran
1: lo oda eyin e jawo bayi pelu igbiyanju gbo tele e ti se yi eni o ti pe odun bi 17 bayi ti ese yi o si ti gbe titi da kuku yi na oda ha mo pe awon tun gbo wa lale yi awon na won ti gbo lagboye dubi te so de lo mo san pa ra anugba lori tube gege bi awon tun wa bi won se mo ra anugba igbiyanju na le dangba nu aye elumi o ti e sese ko ma je boya owo abi ise le elumi elumi o le je pe to nkan bayi bi te lo to je pe to olohun si yo kun yo si yo fare ran nipase be ati be be lo tori ori afefe lawa oda e ja se bayi na ibi te ba de ye le si dupe pelu gugu ti ri na pe si dupe pe wa laye laye loni awon kan be to je pa won ri to ti yin abi tan ri bi eyin na se ri to je pe won ti ro pe pa won gbe mi lorun ara won awon si ku para won imoran wo le ni fun awon bayi sa abi seyin na ti ro ri be
0: mo ro ri be o mo si gba won ni moran kan mo dan wo tori ijo kan lotu mo ti wa ninu ile ti mo ni crisis to se pe eyin ni crisis igba yen na ike na gbe si mi leyin ti egungun eyin mi o le sise to se poju

Yeah, and see, Fima, go sort of wo na, but wo na, wo go by wo na, o ti dope no to ripo go by low man, nena mana mana. Ile se wa ni shop 1J&A Hotel, ni Kulede Estate Junction, iloni, wo na lobe o. O ri pe lowo ta wa yi ko sibi to ti le ra ni gbogbo ilu lorin ta wa bi ipinle Kwara o to wo re le less to ile ise Safe Energy Solution bi mo se weun awon falaye mi o boyo fe je alagba ta won abi wo fe se be o fe bere alaye mi si bo ba fe jo ni alagba ta o le fi sifi re sowo sori WhatsApp number ti mo fe pe yi abi o fe bere alaye mi si lati mo pupo lori oro ile ise Safe Energy Solution number to ma pe si ni 0911-591-9796 0911-591-9796 0911-591-9796 bi mo se we won wa ni shop 1J&A Hotel Kulede Estate Junction ni Lorin ibe na na wa o ni lu Lorin bi ni pinle Kwara Safe Energy Solution na lo na bayo loro ina mana mana ti won na to fe ma lo ninu re re to won lo loni o si le pe o dupe ayo lodo ti won.

0: labebe bi mo se nbe to bo lale toni ke mo ki prophet oluware mi lekun ajibode baba fofayo won ku moro ojo ibi won o ojo keje din logbon osu ta wa yi na ni iyen ojo sunday tin bo ni eyin to lankran ko hun ka si mo ki gbo awon okunrin awon to ti niyawo nle tan ti ko lapon pe ola layajo ojo awon baba o father's day adupe gbo eyin okunrin akiyin eku ayajo father's day lola ode yi yo ba layo
1: omori ni oye
0: lo ni akoko wa nsure tete amo tori akoko ohun e fe pe mi opolopo tin pe sori number mi opo n pe sori ti ile ise o da mejeji na ni filede lale yi

0: mo ba fe se be boyo fe so nbo wo eto yi o fe polowo oja bi wo fe se agbatero eto yi aha bo si je pe wo fe so nbo wo eto yi abi wo fe polowo oja bi wo na lami wo to fe so lori eto yi number ko so pese leyin eto o na ni farabale ko gbo o leyin eto ni o ba pe lale ta ba ri gbe mo binu boye ro ni po loju opo le pe lola ode yi bi ago mokanla soke abi ko pe laarin ose awa na lagbe lori eto ohun e pe sori 08062 89 1134 08062 89 1134 08062 89 1134 na ni number to le pe si leyin eto o wa fe da seto lale eto ni number to le pe si lale 08091365569520913655569520913655569520 ejeun se bayi kin we ni wa nbina ejeun ni wa nbina lori eto fun tale eto ni ojo kon tinu to lolo lataro elu e ku dede akoko yi o ko yin bile tin pe wa o elu e ba gbon soke dada o ko yin bile tin pe wa Olorun ni seto adupe o.
1: Alama san lati rubun lorin.
0: To baba an gbo yin san o.
1: Ah, kwa mi lagbara le yo, lagbara gan.
0: Kabiisi Olorun.
1: Mo tin bo ile kan won mi kan sun fun ni.
0: Kabiisi Olorun.
1: Olorun ara lanu si o.
0: Ami.
1: Ebu Olorun jo je pelu adua, Olorun sanu re.
0: Ami.
1: Da ma jo ni baje o.
0: Ami Olorun.
1: O da bo.
0: To. Adupe o baba adupe fun ipe tiyin lori eto hun lori eto na la wa ta pe lami wo fun ta le eto ni e je n we lomi to wa nbi 09136556952 elo e ka le o ko yin o hello
2: e ka le
0: o ko yin bulletin pe wa o
2: ati olo ke ku se o
0: adupe o
2: olorun ran yin lowo baba na to wa na olorun ba won to so aye won o
0: ami o ami o
2: Daro.
0: To adupe o lori eto na lawa e jawe lomi to tun wa nbe lori eto won ni Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lori na lawa fun ta le eto ni e jawe ni to wa nbe na elo e ka le o ko yin bulletin pe wa
3: elo
0: e ka le o ko yin o
3: evangelist kona woni
0: evangelist e ku jo meta e ka bo sori eto ami wo
3: mo ki alejo te gbuwa emi ga la ni segiri mo sun go amugo yen amugo to to fun ni
0: kabiisi olo
3: mo gbadura fun won ki oluwa tin be si emi rende bayi ogun na fenu aye won
0: ami o
3: wa forogun mo
0: ami o
3: allah mu ti o ran won lowo ti o mu aye won ji pada ti o mu gbe aye won ji pada olorun ran si won
0: ami o
3: be olorun awon mo gogo afẹ ko fun ji pada
0: ami o
3: yesu agbara wa
0: ami
3: ka send account number won mo ba won fowo ran fe
0: to o da baba adupe o adupe ku gba lori eto yi kabiisi Olorun ogun laye kabiisi re Olorun o da lori eto na la wa fun ta le eto ni e je n we lomi to wa nbina e ka le o ko yin bule tin pe wa o
4: e ka le o onu ko mi ni oga senior mechanic ma fun ta na ma sa gugu
0: okay an gbo yin sa o
4: erin aki alejo wa erin gugu e da ti isoro ba de fun de ni igba ti en ba wa nu soro igba ti yan ni pon be ni àmọ ọlọrun náà ti sọ pé bí nǹkan bá dé yọ lọ náà ni ṣùgbọn tó wà nù sòrò ọlọrun bá yóò bá yanjú rẹ
0: àmì ò
4: ọlọrun ní ìdààmú diamond ní báyìí
0: àmì ò tọ adúpẹ́ ò ẹ jáwọn tẹlòmíì yóò tún bá a sọ lórí ètò náà láwà lálẹ́ ètò ni lórí ètò ń tà pé lámìwò kábíyèsí ọlọrun ẹ jẹ́ ìwẹ̀ ní wà ń bínú ẹ̀ka alẹ́ ó kọ́ yín bulẹ̀ tí ń pè wá o
5: aki alejo adura mi pataki fun ni pe oluwa yo tu won sile
0: ami o
5: amu pe fun mi moran kan mo ro wipe boya e fi account number won sori so that awon to won pe assist won wa le ma send si won then personally ma pe yin leyin eto lati fi adura ran ise yen lowo ko ni rogun yen mo
0: to ami o Adupe. Lori eto bayi aimoye ta ti gbo aimoye leyin eto baba e pe leyin te fadura ran lowo are na ni adupe o

e ja ma lo die die fun tale to ni adupe o engineer atajo si eyin te wa lenu lo ra adupe o benga ki pelu ajo wa lale ni agunta solo so se presenter ajo wa ni yara agbara ni lale to ni o bubu kan ni selesi o ni selesi mi atawon lolufe wa na o nje doye kapa o apa o kapa doye ko si apa o ko se doye kakanga kankan o se ba won binu ko si a lo lale ya pada lose tin bo o logo tolohun eni aba ni a lo amobo la ni de ba o nigba ti isogun Tito se tibo ta ma pade ola tin re waju ogun ni yopa ibi ti le mi nje o alaka feyin re ija logun international president omo latin fabola mo ko yan gan o ko papapa fi re na kanakan gba re lowo kanakana 08062891134 08062891134 o daro sa o daro ma o daro gugu eniyan o eledua ko ni je yiji asomo fun mi o ko ni jagbomo feyin na ipade mi ati yin ire na ni oja si o

0: kan police station pẹlu ogun olohun tin na oni soro se
1: lodo baba dabi ara ayi kankan si yan loju gbogbo ogun te lo enu le ti lo pẹlu ogun olohun olohun o si je wara re
2: bo ba ri be baba ka to ma lo address yin ibi to office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin egbe okada ke le lo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa bi division adoju koju pẹlu agolopa bi division ni baba dabi ara wa legbe ile itaja rota medic pharmacy e ri ya kan to nta eso e bere abi lowo enikeni pe baba dabi ara le nbere e ti dodo wa ni
2: number yin sir
1: 070 0722 622 122 02 0 0 0 0 7 0 6 2 2 6 2 2 1 2 5 1 2 5 0 2 0 7 0 0 7 0 6 2 2 1 2 5 1 2 5 0 2
2: to enyen enyen wa ko je bo ti lohun o je mo fo oro ara re sawada irina re ma mo ni bintin tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kan jagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba dabi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gbodi osan lowo gbogbo wa o

0: ya niwaju mi o ke rona gbegba ya ni me contract wole fun mi iroyin ayo wole alert owo wole jesu oluwa fun mi ni fire meta lori oke yi
1: egbo iran la ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to n bo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti faran ta gbodo pray tolorun de gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo saanu fawon to won ba saanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko lorun o jo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ori abo kaye ko ma se paremo ki won no ma parema ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je pare ma ye lara ki lorin bibeli wi pe ori ni wo yo je o ni je iru igbese adura abami kan ma waye larugbo ojo laro friday ose yi gbogbo eniyan o wa kubi te ti ri bayi e lo get ori eja eyin le mo bi e o se din e je ko neat e ma gbebo olo je senu are leyin adua bi n ba ri ipade to le to bayi eyin melo le fe do lori laye yoruba gan wi pe ologbon dori eja mu ta lo wa nbi ta lo n gbo mi ti o fe seru omo iya e ta lo fe mori oke waye ta lo fe laseyori ta ni omo fun yan ta ni oni toromo bawo lesi ruri eja igbese adua woli eyin ni ke prepare ori eja eni eja te ba ri iba je gbigbe tabi e te ba le si wa e sa mu bo ta dua ba tin lo ton ta pari ipade adua igba na le je funra yin now ti o ba so fun pe asiko to lati dolori iwo na ya ready eyin melo lagbara yin gbe ba nu ba kan yin ti ala 200 million ba wole fun o so ni daku ije ready lati dari ile ise nla ije setan lati di oga ati olori laye yi e mo bo e lo arrange e on to n pe ni ori eja a pade on friday to ba ti de josan kila nko bere so pe arugbo ojo lo n lo kila nko ye wa ni side of a garage kila nko ye lo ti ri awon okada so pe church arugbo ojo da aro friday ose yi ago mejo aro a de gbe wa go kan eyin eniyan e mo mura kale e ni seru aye mo

0: kejidinlogban
1: on 28
0: osu kefa
1: nibi tati ma sayeye
0: adota odun baba wa
1: prophet doctor
0: oluware milekun ajibode baba fofayo
1: pelu ajodun odun kejidinlogun
0: tijo fofayo
1: ta owuro
0: ti bishop
1: timothy
0: adewole
1: yo ti ma joni wasu ojo na
0: pelu olori emi ni
1: sakio
0: awo sogbon
1: yo ma kanlu si wa ni badi
0: e wa o
1: ke ja jo wa so didaro lodu mari
2: oluwa
3: Olorun Olorun
2: Talo dabi
3: re
2: Olorun Jacobu
3: Olorun
2: Isaki Olorun Abrahamu Olorun awon baba nla wa Olorun baba mi Oluware mi lekun ajibode ko seni to dabi re laye ati orun ina la fi da ogo iyan lapada se odo adane waye fun ori ofe atanfani to fun emi ati yin ni asale yi lati ri wakati yi ni ayo talafia to jade to tun le wole pada oye ko dupe lowo Olorun ogo ni fun oruko Olorun loke
3: o hallelujah
2: baba e ko ba mi ki gbogbo ile na sa
3: kabiyesira jesu ko so ba bi re
2: emi o riru Olorun
3: o sa to da bi re
2: oba to tobi
3: ben
2: oba to ga
3: alagbara
2: enu to saanu iru emi
3: kabiyesi
2: enu to saanu iru iwo na anu la rigba
3: ben
2: Benny, Benny, ba wa laye, to wa laye.
3: Anu ni.
2: Oto pe. Benny, eni ti o wa lori oke pe, to si mi.
3: Benny,
2: o ni ireti o la.
3: Benny o.
2: Eni to ti ku ni ireti si pe fun.
3: Eni o si ireti fun mo.
2: No matter what you are passing through, know that you have hope. Gbagbo pe, o ni ireti, o la re. O si daraju oni lo.
3: Amen.
2: Ni mo fin ki gbogbo eniyan. Pe aku akoko yi. Yo pada dero.
3: Yo ja so pe ni.
2: Ope ni o pada ja si.
3: Amen.
2: Sugba mo nso nkan kan ni gbogbo igba. E ma ja fadua sere o.
3: Be ni o.
2: Ma fi program sere o. Ona abayo ni pe ko ke polon.
3: Ko gbadura.
2: Adura si ngba. Ekun osofu e.
3: Be ni.
2: Ironu software
3: yo tun da kun ni
2: ko dari soko software gbogbo eyin ololufe ipe fofayo mo ki yin o loruko jesu orin ayo le pada kogbe
3: amen
2: gbogbo bi te tin gbo mi lale yi mo soro wa se jade ogun gbo mi
3: jesu olugbo
2: erin lo pada firin
3: amen
2: gbogbo oke to wa ni waju re yen nipa agbara to wa nu oruko jesu yo pada dipete
3: amen
2: peni omera ton fogun jaye re arabirin kan gbo mi ninu ile beni o ro pe ko para re ma para re o jajo keke ni to le gba wa olorun ni o wa kan to ba le wa olorun o ri pe yo tun aye re se
3: amen
2: yo tun ise re se
3: amen
2: gbo baba yi se lori omo re se lori aye re anti to gbo mi lowo lowo oluwa ni ireti wa fun igi tan ge lori to ba gbo oru omi yo pada turuwe iwo ni mo n ba soro alo pada ruwe
3: amen
2: o pada soro ayo soro ase awon eyan pada bo gbegba ope e ja sare gbadeje
3: jesu
2: ilekun to ti lojiji
3: ilekun to ti lojiji
2: tin fi rona abayo ma
3: tin fi rona abayo ma
2: si loruko jesu
3: si ni oruko jesu
2: adua ke
3: goko ikejire
2: owo Tondana ogun mo mi lara.
3: Owo to ndana ogun mo mi lara.
2: Ti gbadun aye mi
3: ma. Ti gbadun aye mi ma.
2: Oluwa o.
3: Oluwa o.
2: Je ko wo yen gbe.
3: Ko wo yen gbe danu.
2: Ina ogun to njo lara.
3: Ina ogun to njo lara.
2: Abe igba baba igba. Ina ogun to njo lara.
3: Ina ogun to njo lara.
2: Eje je.
3: Eje so.
2: Paoro.
3: Paoro a.
2: Paoro re.
3: Paoro a.
2: Paoro re.
3: Paoro a.
2: Paoro re.
3: Paoro a.
2: Adua ke lo re.
3: Koko ikarin.
2: Ikarin. Owo ala
3: Alagbara
2: akoni ka
3: ni
2: ton down re ru ma mi lowo
3: ton ru ma mi lowo
2: mama ye ma gbowo ti bi n ba ti bi won to je ko je gbese ni
3: so we yen
2: baba yi awon kan lo nfi owo buruku si se lodi si aye re
3: ma woran o
2: owo ton down re ru ma mi lowo
3: owo ton down re ru ma mi lowo
2: oluwa je ko won yen gbe
3: oluwa je ko won yen gbe danu
2: oluwa je ko won yen gbe
3: je ko won yen gbe
2: elekarun ko yi
3: ko karun
2: re ajaga inira ajaga
3: inira
2: ajaga inira
3: ajaga inira
2: to wa lara mi
3: to wa lara mi
2: oluwa fi na ja
3: oluwa fina jada.
4: Oluwa fina ja.
3: Oluwa fina ja.
4: Adua kefa.
3: Kofo kefa.
4: Oluwa.
3: Oluwa o.
4: Jekoni si ayo.
3: Jekoni si ayo. Jefumi loni.
4: Jekoni si ayo. Jefumi.
3: Jekoni si ayo. Jefumi loni.
4: Ale kejere.
3: Kejo.
4: Dame.
3: Dame oluwa.
4: Lawa abi amaika.
3: Lawa abi amaika.
4: Don you aye mile.
3: Don you aye mile.
4: O se mbadwa nye.
3: Ah.
4: Oloru ipe fofa yo. Yo se ogun fun.
3: Amen.
4: Wa de reni ayo.
3: Amen.
4: Emi na ni mo soro prophet and evangelist oluwa re mile kun ajibode. Ti gbogbo eyan mo si baba fofa yo sinu ijo light of salvation bible church international peni olu ijo iwa ni song 18 capital hotel peni so wait lo wa asoro to po lale yo peni tori pe pade to ni agbara nbe ni waju wa olorun fofa yo ti ko fi gba kankan dawo se duro yo fo eyan ko rin
3: eyan
4: ai lo rin church wa wa ni okoeni beni okoeni ni church wa wa nigba to ba pe ma so bo se de be beni ori oke wa wa ni luiki ran
3: beni
4: ola
3: ola
4: a wa ni ori oke friday
3: alagbara ju
4: friday
3: ojo jima
4: ojo jima la wa lori oke ta gbadua to lagbara olorun o sise ko se nto le daduro
3: olorun o sise ko se nto le daduro baba won ko hun lataro loruko jesu olugbala koni reyin baba
4: amen
3: baba gege bi a se mo pe fo fayo murale lati gba alejo okunrin obirin omode ati agbalagba lati gbogbo onilede kaakiri agbaye ti won wo fofayo wa baba gege ba se mo wipe ajodun idasile ijo light of salvation bible church o fe pe ojun meji din logun which is 18 years ojo ibi o lo pelu re baba ojo wo gege lojo ibi sa
4: ah ogbe olorun ga o
3: hallelujah
4: oba to laye o oba to ni orun ojo ibi ta nso nipa re ta tin fan re re yi ke se pa ku sojo ibi ri sugbe to lapere ta pe 50 years
3: ah baba
4: kini pe yoba ta pe ni adota adota odun
3: eh
4: omo kekere ojon omo kekere gere se dan fa lese to toke won e won e ni ojon ye ninu idile ajibode our brother we ka jo soro o ni so ti pe 50 years na ni ye mo lo ti pe bi anana ni adupe lowo

0: abaje adupe lorun fun ewa re ati ogo re ninu aye wa eh amura fun ipade ojo ebi 50 years so wa ye ni on the 25
1: which is Thursday
0: jomejo jomejo ni o
1: jomejo ni ah si joba iru akoko yi ni on jomejo
0: olorun ma ma fi sojo program
1: mi no popo sesen ti
0: ajo ebi
1: baba
0: beni
1: baba to ba di on 28 bawo ni o se lo pelu idasi ijo light of south africa
0: e ri pe eto ti wa on the 22 ni sojo bere
1: beni baba
0: so this dey lapere o ni gbogbo ilu ni mo tin reti awon eyan ni fofayo cathedral
1: iyan ni monday to nbo yi
0: monday to nbo yi
1: ni asojo
0: be gbogbo eyan pata e ja jo wa ke po lorun ma je mu ti oluwa fi re won lekunun dile ajibode lojo won
1: si
0: olorun fe lo fun ogologo aye awon eniyan mo ni iriri gan o won si ni iriri ju
1: ojo ori lo yi
0: lagba ni lagba
1: be ni baba
0: be ni ma a fe so awon iriri ati bi oluwa ti ma se lododun
1: si
0: fun awon eyan lo mo ti fun awon eyan lo
1: se la be pade na
0: be ni ti fun awon eyan laya ti awon eyan gba fisa lu oyinbo eye e mo iye awon to connect mo
1: ise yi
0: ti an wa loki okun bayi
1: be ni
0: nipase ise iranse yi
1: yes
0: be na ni isoji yen o bere ni monday
1: ti
0: olorun o sise iwo to n foju olorun fun oko fun aya fun omo ohun wa awon ipo kan mo reti eni fofayo cathedral
1: na go mendo baba
0: lati ojo on the 22 ti se monday
1: monday ti nbo yi
0: isojo be la ta go merin abo
1: merin abo
0: tori a fe tete ma pari ka won tete ma lo le fofayo cathedral ni so 8 leyin capital hotel te ba nbo lati ona ibadan to nbo lati ona ogoluwa wa de aregbe to ba ti de aregbe wa ri awon
1: olokada nbe
0: so fun won pe touch baba fofayo lo nlo ni oke arungun iwo to nbo lati ona iwo to nbo lati ona oke fia de capital hotel tabi moye junction so fun awon olokada to wa nbe ko se nti o mo be pe touch baba fofayo lo nlo ni oke arungun ni so 8 leyin capital hotel ko mo rara
1: komo
0: ipade ajodun ati ojo ibi mi pelu isoji adua to gbona olorun fe mu ope jade nu aye awon
1: o fe mu ope jade
0: o fe mu iyin jade nu aye awon eyan olorun ipe fofayo fe re omo lekun o fe ra aye ogologo aye pada e je pade ni fofayo ni monday monday ni isojo bere to ba di thursday a pari isoji but to ba di friday ojo yen ma je ojo iyin awon olori emi lati won ma lojingbe laipe awon olori emi nba latori sirisirisi ilu ta fi gbe olorun ga sugbon thursday yen prayer ma wa celebration si ma wa fun ojo ibi baba fofa
1: fun ojo ibi baba fofa yen ni on 25
0: yes
1: to ba di on 26 to je friday gaga ke se isoru isoro leni ago merin ro leni pade o bere awon olori emi ka kiri agbaye ati dadu ko won awon bi evangelisation
0: won lo lo je
1: boni jingu e mo gbo lesese baba ta lo ni soji wa
0: oni soji ti olorun ma lo fun wa latojo monday ni baba laanu
1: baba laanu
0: prophet yemi orimogun je beni awon olorun o lo fun wa ati awon iranse olorun mi pelu wa ni olorun o lo ni fofayo cathedral lo sogbo ni o
1: baba to ba di on 28 kini o baye
0: ojo on 28 ni ojo ayo
1: ojo ayo
0: celebration and thanksgiving beni a se idupe ojo ibi a si se idupe
1: ajodun
0: pe a pe 18 years 50 years and 80 years celebration ni o
1: 2 in 1
0: mo reti gbogbo eyan e je ka jo wa joyo gbogbo en te tele ipe yi gbogbo en te feran baba fofayo po pe yin pe e je wa jo fi ope fẹni to ni ope
1: baba olorun to nba yin so ni pada leyin
0: amen
1: e ti ri todun yi loruko jesu olugbala e se
0: oye amen
1: ninu irorun ninu alaafia emi yo gun loruko jesu e ti ri fi aisan olugbala
0: loruko amen o
1: baba kini a n pe ni adura
0: yes bibeli je ko ye wa o ni adura ni opa kristeni lati ba olorun rin nkan ta sele ti mo wo nigba ti awon mo steli ti won de ti odo eti okun nigba ti ogo fara o le
1: o si reti mo
0: o si reti mo won lu opa kan be solution ni bo se sokun olorun o ni oluwa be ni o ni oluwa o ni kilo de
1: kilo de
0: eh awon eyan ti mo ko jade won fi nfe ka parun bi oluwa no ni nkankan lowo
1: nkan lowo
0: na si oju omi na soju okun ona opa si okun oku pe si meji awon meseli kori pe ta lo dabira ninu gbogbo alagbara alaye
1: ta
0: da bi re oluwa
1: mama anti boda en te ngbo mi ninu ile ori to pada ko laipe
0: iye o me
1: nti mo fe pe adura ni opa christian ye no matter what you are passing through if you can pray it will turn to testimony.
0: If you can pray, it will turn to testimony.
1: Benny.
0: If you are so funny, pay a do a yawn, lati ba olomo so.
1: Benny.
0: Baba. Tia baba bere ba yipe. Isa woni a do and say, abi a won e dago, lo ye lati ba do a la ye.
1: A koko. Isa woni a do and say, a do and say it handy. As he say, a do and say it to sile. As he say, a do and say, molalada. A do and die reti, and it's your knee reti pada. Mo ti ri eru to doba
0: kabiyo
1: so soro la afi bayi
0: eru doba
1: beni mo ti ri eni ti aye o mo iya re ti won mo oruko baba re sugbon to won wa dolokiki loni ti ma so ye mi na se le so pe nipasi adua l'olorun ame lora ti debi ti mo de loni
0: nipasi adua
1: won beni kankan mo ni olorun olorun si tewo gba mi iwo ran gbo mi ninu ile o le mo leyan beni o le mo ni orun lowo mo so fun e kan ba ti mo se business irin eh se pe se irin ni mo nse olorun to pe mi si se oluwa mo ni ngba ti mo lo kose mi o ke ti pe baba mi lowo ise olowo de to fe lo mo tarin but nipasi adu mo sumo olorun mo nke po olorun olorun de de adua mi lade nipasi adua mo de ri ran lowo da mo de bi ti mo n lo o ibi to lo si mo mi lo ju akoko yi lo o
0: beni
1: beni nipasi to ba awon eyan mo baba fo fa yo pe ki fi adura sere beni adua ngba adura nja jaga adura nja ibeko adura mu ni ku oloju kan adura so ni doba awon to ba gbagbo ninu ipe je ngbo mi ninu le won mo ti adua ti se fa won arabini kan pe mi ni program wata se ni ilorin ni ose to lo beni mo si ni boya ose se kin ni kan won lo testimony arabini ye beni arabini ye pe mi o lo mo tele ise ranse yi oni baba mi o ri mi ri o o le kan ni ka wo gbo mi si waju ke de gbadura so mi ye o le de gbadura so mi ye o lo nde mu omi yen niwaju olorun ati mo se se kin pe won do o ni o nde lo mi yen o ni o nde loyun o ni oyun lati igba to on wa le oko fun obi odun mefa mejo to won ti ro mo bi o n gbo mi ninu le to ba ti gbagbo ninu adua olorun o se ti e adua o n gba ise ti adua n se po o adua si ni ona abayo kuro lo ogun
0: adua ni ona abayo kuro ninu ogun baba ni akota oro sa mo fe ke ba mi gba awon to wa ni le niyanju opolopo wa ninu ogun won si ma rojo won ma soko won tilekun mari baba iru awon oro yanju o ni mo ale so fun awon yan bayi
1: saba akoko na o gbo mi ekun o so fun e o
0: ekun o so fun
1: e da wa ala kun aye niyan ni nigba to olorun n pe mi ti mi o fe si se oluwa mo ma so program yen ni gbogbo igba ti gbese de lotun ti gbese de losi ko so lura lowo ko se bi ti mo fe lo wa wo pe kini mo le se o oluwa si ba mi da maja mo ke mi no je yan laye oluwa ba mi da maja mo pe o mo gbe mi dide ona wo wa ni o ni gbagbese lo ti de yi e ma ti bo se ni mo mura mi lokanle
0: e mura mi lokanle
1: gege bi David se mura mi
0: lokanle David
1: be ni mo mura mi lokanle mo wa bi ti adua ti ngba lo orisirisi ori oke mogun mi fe ma daruko won mo gori oke gba ori oke awo mo nlo bo nbo ninu re ni oluwa ti la ona abayo alaanu ma de ona lo ma de mo ma bere si ri owo olorun be se ma ta iwo na ngbo mi nile ekun o se o ironu o se o yo ma dakun etiye yo ma dakun etiye ni adura ni o jajogba ta ba le gbadura iwo to nla isoro koja loni lo pada soru eri
0: amen
1: lo la yeye re yo pada da yeye ekun re yo pada derin ibanuje re yo pada dayo adura ngba o adura ngba o emi oso awon pide pide o awon ti won lu agbara okokon sugba won to ba duro doluwa bibeli wi pe a o tun agbara won se oni won fi ye goke bidi oni won sare ki yo si le won won si rin re o si mu wa ti to ma te si waju lo
0: baba
1: se pe monday mo ni sojo bere
0: beni baba
1: ola wa lori oke
0: ola friday ola yi
1: friday awon kan ni bo lori oke wa ilu ikirun ni o to ba ti wo kirun
0: beni
1: bere eweta
0: beni
1: de mo ni ka bere
0: eweta
1: o pe meji to ba ti de eweta wa ri school of science eyin school of science gangangangan legbe koka ibe lori oke baba fo fayo wa ago mesan la aro ni oke so ru o
0: ago mesan
1: la aro osisi olu bayi
0: beni
1: ago mesan la aro si ago meji la ma wa ibi ki ibi to ba tin gbo mi lola jajo pade lori oke to ba di monday hey isoji to le yo bere ni fo fayo cathedral
0: in lo ti gbo yen o bi oro baba se ja so pe oro ti na ma ja so pe
1: amen
0: o ni oro re o papa ja so pe
1: hey
0: aye re o pada tun layo ibanu jere igba baba mama emi ni o pada wa ja
1: si
0: e po mi atokun ara mi sawon kan lale yi o o ngo ke o de njabo oro na abayo o ngbiyanju sugba gbiyanju yen yo oluwa ni ka jo gbadura lale yi
1: ale one
0: o lo won fi number mi ta lai pe yi o lori ofe lati pe mi wole a jo gbadura awon ogo kan wa tin ja o to ba se die yo to pada wa
1: pada lekun re
0: be ni a to pada wa be ni ogo to ja baba re o to nja won na ogo to ja ya re o to nja won na o wa ninu oko gbese ara mi si won lale yi be ni won ti fi agbara ipo yan o je olorun lo fe ja nitori oro re be ni awon kan gbo mi bayi won ti koile sugbon wo ri ko
1: wo
0: ri pari apopa ti ni olorun lo fe dide
1: se ti fe
0: ba olorun fe dide o fe ba eti wi o fe ba eti wi o fe na ibanu je jade
1: ko
0: ninu aye awon
1: amen
0: egbo eleyi
1: baba
0: ti e ba nbo lori oke lola
1: lola larola
0: e ba nbo lori oke lola te ba si nbo ni isoji a ma se lori oke lola a to ma se ni isoji ile waju ile re oda ore ti e ni oda iwo loko te bu kekere sinu nylon bu iyo die si ara mi si awon eyan lati gbadura si olorun lo fe tun eto aye awon eyan o fe mu ikoro ko
1: olorun go
0: fa lo fe mu adun wole
1: olorun ife
0: opa to tun mara si ti mara di di
1: agbara e wa si
0: o fe tun aye re
1: si
0: ola a se lori oke a gbadura si oluwa ni king anoint e to ba to di Monday
1: so
0: jo bere na to se olorun fo fayo o fe yin aye logo
1: oko kan wa ta bi juwe baba re isoro kan wa ta bi juwe agbole wa mo wonu aye mi wo ogun yi ni mo fi jo wa o pase ogun isa o mi le dide aw fi number baba se ta lekun rere ta koko ba to ni ola ni ori oke nilu ikirun ni ojo Monday ti sojo gbera so nilu osogbo lagogo merin leyen capital hotel
0: nilu
1: osogbo ni fofayo katida
0: ni oke aranbo
1: Monday ni oke aranbo gbianju ko wa nbe iwo le di kan ni

0: Gumewo Owuro
1: ti Bishop
0: Sunday
1: Timotiu
0: Adewole
1: yo ti ma joni wasu ojo na
0: pelu olori emi ni
1: Sakio
0: Awosogbon
1: yo ma kalu si wa nibadi
0: e wa o
1: ya jo wa so di daru lodu
0: mari mari
2: baba kini oluwa ni fun gbo mo Nigeria
3: agbara to wa ninu adura
2: agbara to wa ninu adura
3: emi yo gbadura
4: se wa yo gbadura adura lo le boni loke lojo isoro emi yo gbadura.
3: No matter what you are passing through, believe in prayer.
2: Gbagba ninu adura.
3: Yes.
2: O wa ninu ogun kan, o wa ninu adamu kan, pe ni adura ni o gba. Mo so fun o ninu interview ti atokun se fun mi pe ejo o so fu e. Ironu o so fu e.
3: Amen.
2: Ba le gbadura. Olorun o lana.
3: Amen.
2: Akai mo ye eri ta le ma so lori afefe.
3: Yes.
2: Ko komo ninu ise mi.
3: Yes.
2: Lati ma gbe eri wa sori afefe
3: amaye tolorun se
2: be ni emi ma fe ki olorun o gba ogo funra re ololugo sugbon wa wo iwo na wa gbadura tori bi agbara wa ninu re adura lo le se mo fe ka ninu iwe Act of Apostle chapter 12 starting from verse 1. Yes
3: ni akoko igbani
2: ma gba o
3: Herod oba nawo re lati pon awon kan loju ninu ijo.
2: Praise the living Lord.
3: Hallelujah.
2: You just sell na niyan o eni kan kan nawo yo de ma da won yan lamu to ba n wo ran won ma ba se lo ni o ki mo ni ma se lo
3: won ma ba se lo
2: ogbodo gbadura ise re tori bo si riun awon kan lo nawo aye re won si riun awon kan lo lawo
3: ki se to olohun
2: ipo to ma re wa yen ti to soko lori e o ti gbadura ko ti so na abayo awon kan lo nawo be ni ipo ta gu ara re wa yen awon kan lo lawo o le je ise owo eniyan o le je ise owo okoko ota lo se eleyi kini won se kile se won tori bi won se ife olorun tori bi won se olorun. Yes
3: o yi faida o ti fi da pa Jacob
2: o fi da pa Jacob
3: arakunle Johanu nigba ti o si ri pe o dun mo awon ju o si nawo mu peteru pelu.
2: Praise the living Lord.
3: Hallelujah.
2: Arin o ya won yen dada ota to ba ri pe o gbegbe si adura won ma ba se lo.
3: Yes
2: ki mo na ma se lo
3: won ma ba se lo
2: e gba obirin yen ni
3: be ni
2: ngboji
3: ben
2: oni ma to nwo ofin
3: ngba ti mo wo fin
2: oni
3: ko ko omo ise temi
2: ko omo ise temi.
3: Yes
2: o gbegbe se ki mo lo se
3: o gbegbe se.
2: Yes
3: o si ja igba ojo iwukara ngba ti o si mu o fi sinu tubu o si fi le eso merin awon mogun lowo lati ma so ohun si ro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ngba ti won si pa peteru mo ninu tubu sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun
2: fun. Praise the living Lord.
3: Hallelujah.
2: O le solution niyan o ki mo ni ijo fi se
3: o fi itara gbadura sodo olorun fun
2: sumo to fun pe adura lo le se ma wo ara re nina won gbeto e lowo re won gbalẹ lowo re e ko ko lo kan adura ni o gba ohun ojo olorun foko fomo feto igbeyawo re adura ni o gba wa bi ti adura gbigbona ke sa won sakama je o awon pide pide ran si olorun. No awon to duro ninu otito ti won gbekele agbara to wa nu oro olorun o ri pe o pada yin olorun logo.
3: Amen.
2: Isoro ori yo pada di ayo lola.
3: Amen.
2: Yes
3: nigba ti Herodu iba si mu jade ni oru na peteru sun ni arin awon omo ogun meji a fi awon meji de eso wa ni enu ona won si nso tubu na iwo angeli oluwa duro ti imala si ma sinu tubu nigba ti o si lu peteru pepe ni egbe oji o dide kankan awon re si bo sile kuro lowo re.
2: Praise the living Lord.
3: Hallelujah.
2: O so tele lale
3: iwe
2: o wa lara ti e na oya ma dan agbara ti adura se ni.
3: Yes
2: eyin te gbagbo ni mo pe lale e ja jo ke pa olorun lale pe mi wole. Yes
3: angeli na si wi fun pe dide ki amure ra ki o ti mu soli bata ra o ti se ba o si wi fun pe da so bora ki o si ma to mi leyin
2: yes waju
3: so mu si jade o ti nto leyin ko si mo pe o ti to ni ohun ti o nse
2: ita pe ni iyanu
3: lati o wa angeli na wa
2: ita pe ni iyanu ni iru iyanu be o wole wa ba o
3: ni jesus
2: o ni ko o ro ko nla la
3: ni
2: e ka si waju
3: sugbon o se bi ohun ni oju ran
2: o ro ko wa loju ran ni
3: be ti won ti koja isokini ati ikeji won de anu ona ilekun ena na ko lekun ni
2: o ti sile
3: o ti lo si ilu o ti ti ka ara si sile fun
2: agbara olorun ni
3: yes nigba ti won si jade won lo titi titi won fi ni ona igboro kan loju kan na angel wa fi si de lo
2: praise the living lord
3: hallelujah
2: ori ona abayo won jade ko ninu ewan se ni ma to ko rodo won to ta jade fi mi si ron o gba bi ti won tin gbadura fun lo
3: yes
2: o lo fi agbara olorun amen o bere si kalekun ma to kalekun ah won be nge won o si lekun fun ayo eni kan gba mi ninu ile lale iroru o dan oro
3: amen
2: oro do jasayo
3: amen
2: won fe fi arabale pe number mi fun o tori mo fe lo maje mo jo ibi to nbo lona
3: yes
2: a fi jo gbadura lale oro re o da yo
3: amen
2: 08 0 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 8 8 9 call in pile be 0 8 0 0 8 0 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 8 8 9
3: number
2: yena ni WhatsApp number me awon yan ba po loju e send message
3: ba
2: da olohun 0 8 0 0 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9
3: 8 8 9
2: now lesson iwo le